aphila manje eMpumalanga manrevele siyabereka niyaphila lapha eMpumalanga kwamhlanga niyaphila enkomazini niyaphila

0: Mondo sabona.
1: Yebo kunjani?
0: Siyaphila njani?
1: Siyaphila, engabuhlekani.
0: Ngiyajabula.
1: Ujabuliswa yini kangaka?
0: Ujabuliswa kuzizwe lakho.
1: Okay, ngiyangisayichaza. Sisetaxini siyabonga kakhulu. Iyalo zakho sikuyiprocess sibambe ibhandi. Ndodana ngihambe kahle nasesikhawini ngibonga othisha kade befundisa nomzala wami baphumile nebandla lakhe. Ngibonge nomphathi hlelo sakhile ileyangane yakholwa. Siyabonga nje somndeni wakagumete wakanyembe nowakamlamo. Siyabonga nje kakhulu. Hayi inamandla amathomo, ithomo yama-level.
0: Siyabonga kakhulu mamncane.
1: Okay.
0: Siyabonga uqino. Right. Hayi bafowethu, uNkulunkulu bafowethu uthembekile. Masinga sticker nje kuye bafowethu. Singabheke ezinye izinto, bheka uNkulunkulu. I promise you. Ngeke ungawubona umehluko. Yeah, ngeke ungawubona umehluko. Sibambe nangomunye. Mona sawubona sezulu lomzansi.
2: Hey mfundisi Gebozi kunjani?
0: Ze right gaps.
2: Hey Gebozi uNkulunkulu uqala kusebenze kuqala.
0: uNkulunkulu uqala kusebenze kuqala uNkulunkulu uyasebenzana
2: ulungele isibusiso
0: hey madod
2: no David waqala wabusebenza esathini ukuze abulale uGoliyani
0: wonke umuntu unehlathi lakhe
2: aphesekezwa khona hayi Jebo sibakhulu abazisi ngiyabonga ngijabalala ibhizinisi
0: shabarengs

0: Molo izwi lo mzansi sawubona.
1: Baba kebo njani?
0: Inkosi ilungile thatha ubandlo.
1: Amen. Khuluma noXolanishezo owazwane ngamabhobho la eNtuzuma eNew Road.
0: Awusikananda, New Road kuphi elindelani noma kuNtuzuma?
1: La ezansi kwase training.
0: Oh, it's training in New Road. Okay, ngiyabona. Yes, mkhulu.
1: Nazo ke hayi nami ngitsha ngivumelane babushabalala uNkulunkulu usebenza efihlakaleni baba.
0: Ah, siyabonga kakhulu.
1: Bese kuba buhlungu we mawuthi khona umuntu omtshela uthi uyazama umbonisa ngoNkulunkulu, yazi aveda nakubuza kuthini? Uyamaza wakwambona engiveda nengishone phansi.
0: Aw, simbona ngezenzo.
1: Ngezenzo baba wami kufakaze, siyabonga baba.
0: Sikananda siyabonga mfowethu. Lapha e-training ngiye ngahlala lapha na ke lapha e-5. Lapha lapha e-5.
1: Ngikhona impela ke 5 ke mina la streets one.
0: Uyamazi uDemocracy, uDemo.
1: UDemo
0: ya umfowethu loyo, uDemo umfowethu loyo omncane. Intwana sekhaya ezalo baba.
1: Oh, number 1.
0: Intwana sekhaya uDemo. Yeah. Kulungile mkhulu.
1: Ya, siyabonga kebo.
0: Sure.

Kunjalo uNkulunkulu simkhonza uSifiso S. Uthi hlabekisa 20 pounds fine. Yabo suka nini madodoti njalo lento ayidingoniwa. Mawuthi uyayona uzothiyonelana. Nangusazozwa. Uthi I like morning energy. Suka nini madodoti kwaJohnny Bishop. Yabona injabulo mfowethu uyazakhela yona create your own happiness mawilindele kumuntu ngeke uze uyinuke uyogcina ngokuyibona ku TV kumtelevise uyazikhandela wena injabulo ungavumi ukuthi kube nomuntu ozokhuluma amazwi azoba negative bese wamukela ungavumi uma ngabe kubiza ukuthi abantu obona ukuthi baya drainer ihappiness yakho baya drainer yenze isiqinisekiso sokuthi uyaphuma kubo akungabi inkinga yokususa umuntu eduze kwakho umuntu odrainer impilo yakho umuntu okwenza ube miserable ungafumi hey yamanga Jehova abantu nje abanjalo empilweni abaphilela ukuletha amazwi negative abanye ngiyathandaza uNkulunkulu akuphe umoya wokudisena wokudisena ama spirit wokudisena kunabanye abeza kube ngathi babangane bayasikhamfatha kanti abasikhamfathi basimaka baya defend basimaka ba against thina kodwa kungathi abangani bethu uthola ukuthi even nembono yakho ilethe ngathi uletha a friendly advice uletha imbono ngathi imihle kodwa masuthi uyabuka ubona ukuthi uyazi usibanibani uyangilahlekisa kodwa indlela letha ngayo imbono lembono yakhe kodwa uyangilahle zonke izinto ezishoyo ayiphumeleli zonke angisuke ngi-advisa ngazo khona nje nabantu abanjalo uma ufuna ukwenza into enhle ayicrush nje kamnandi kodwa wena ubuyizwile lento uNkulunkulu ekhuluma ngayo uyizwile ekhuluma ngayo Nanga xoxa isitori sami khona nemsazweni ngithi ngenkathi ngifisa ngifuna ukuyofunda ukuthunga ngixoxela abafuthi abanye ngangisebenza nabo sisebenza lapha sibhedlela siphusha iguli singophotha ngibatshela ukuthi bafuthu ngifuna ukuyokwenza iskill sokuba umthungi bangihleka bathi ngifuna ukwenza umsebenzi wabantu besifazane kuna bantu nje abanjana abanye bangi-advance bathi awumageba mfowethu umjida sikwazi mfowethu ngeke kabi yami awuyalahla-ke manje usufuna ukuyokwenza i-fashion design u-out hayi mfowethu khonto wrong ngawe mfowethu hayi khonto wrong uyabona ukuthi abanye bakutshele ngathi bakubhekisa yabona ukuthi olova bakubhekisa uyabona bathi uyakawota ma uye kukubhema bathi hawu uyakawota uyisikawoti ma uphuma phakathi kwabo uyeke izinto ebekade nizenza ezinganisi phambili bethi hawu uyakawota usuyakawota ubani uyisikawoti usuye kugwayi manje usuyisikawoti uyakawota lungile ngamane kuthiwe ngisikawoti as long ma ngabe ngikawota kodwa ngikawota ngento ezongisa phambili hayi mina ngakawota-ke mina ngakawota bazokutshela abafowethu esasinabo sasiphila nabelindelani la engakhulula khona lapha kwandlanzi lapha ngamsiya ngisuka kamashu la engangisuka khona ngenxa yezimpi lapha kwa-eli sekuqala ibhamu ngabo-95 ngakhuphuka ngawuhlala lapha elindelani lapha elindelani lapha babethi sehlwehlo ngey'khathi zethu sahamba namajita sahambe sasifunda nawo yathi qwebu ingqondo

ngase ngenza umatric yavela tiqwebe ingqondo naqala manje ngathi hayibo ngempela hey njengoba umuntu eseqeda umatric nje kodwa ingekho direction ngempela ubheke phi umuntu la silibele ukushela kumnandi ukushela siswenka usimithisa izingane zabantu uqeda isikole usune izingane ezimpili uyabona nje impilo obonayo ukuthi ikubukisele emuva yakudonsa idla idla amandla akho wathi umfowethu undaba ezitha omunye umfowethu wakithi uZulu silapha sinamadoda ekhuluma lapha wathi inkukhu ifola ngaphansi kwezinyoni bese kuthi ukhozi nalo lufola ngaphansi kwezinyoni inkukhu nokhozi ayikho into inkukhu engenalo ukhozi unamaphiko nenkukhu inamaphiko ukhozi linenyawo embili nenkukhu inenyawo embili ukhozi linomzimba nenkukhu nomzimba bashawa izinto abayidlawo labantu bobabili inkukhu idla yonke into bese iyagain emzimbeni ingabe sakwazi ukuthwala umzimba wayo ngalamaphiko la enawo so iyona into eshaya inkukhu kodwa ukhozi luyayikhetha izinto oluyidlayo that's why umzimba walo ulula likwazi ukukhuphuka lihambe above the storm so iproblem inkinga yethu sidla yonke into lezinto esidlayo zikwenza ukuthi singakwazi ukundiza yet we are able to fly kodwa sikwazi ukundiza ngoba sidla yonke into sidla izinto ezenza sigain iweight angikhulumi ngeweight layo yomzimba angikhulumi ngostufuzi bashole ibishop angikhulumi ngeweight la khuluma ngezinto ezikudrainayo wena empilweni yakho ezivimba isuccess yakho ezivimba inqubekela phambili yilaba abangani bakho ohamba nabo ibona laba benza ungakwazi ukundiza ngamane ethi wiskawoti ngakawota mina bayazi kudala ngakawota bangidelela bangibiza ngumfundisi sengikhuphuka ngiya lapha emachobeni esikoleni ngiyokhonza lapha nobaba umtshali nomama unyandeni lapha nomama uthusi lapha sengikhonzela nogogo ngifaka uthayi wami lapha ngicije ngihambe ngiphathe ibhayibheli lami ngikhuphuke bengidelela bethi awumfundisi awumfundisi usukawotile ngakawota vele ngisikawoti impilo ingibeke la ngikhona ngoba ngakawota ngabizwa ngesikawoti ngakawota ngabashiya bebhema ngabashiya bephuza ngabashiya bebhizi bejaha iy'ngane bethi baqobe iy'ngane elokishini ngabashiya khona lapho buke namhlanje ngiyinceki kathixo futhi esey'ntweni ngiyinceku nje esesitayileni ngeke uze uthi mhlawumpe eyile nceke iyibhar nayi ngeke nje uzungithatha ungibeke impatheni ngilayithile nje uyangibona nje ukuthi hayi no inceku le isey'ntabeni ibhekile ayibhayizi impilo ngiyayazi ngiyibuka kuma-engel onke ngibona ukuthi okay lo uyangishayashaya lo ngithi hhayi kulungile ayizayoto ngiyakubuka nje ucaba ukuthi okay o ngoba umakhembu baba umfundisi uze uzongishasha ngiyibukele ngithi wa akazi ukuthi lo mina ngwakamashu mina akazi ukuthi lo mina ngikhule mina nonojib lo mina notiporom ubafana oscapture khonane iy'nkunzi mina yabona ke ngathatha leli vangeli leli ngathatha khona bethi ngiyakawota yingakho nje ngumfundisi nje onjena nje ohlanganisayo yabona uyabona ngiyaphila yabo ngiyaphila yabo unkulunkulu wangiphi ingqondo ngiyacaba ukuthi okay ma ukuthi kuyatsheka la ngizokwenza njani unkulunkulu ngiphi ingqondo moto unkulunkulu ukuvula nengqondo akunike nama-ideas lama ideas aqhamuka nkulunkulu lama ideas mawubona engathi umakhemba uhlakaniphile lo mjida lo unkulunkulu nje wangilekelela ngokuthi ngakawota hayi nawe ungakawota nkabi yami ungakawota nawe se-eli kawota nkabi yami kawota ngoba uma ungakawoti uzofa ufela nje unconywa abangani bakuthi cha hayi uyaphusha eyinkunzi leyo uyingwenya uzofa uyingwenya

0: uphilela ukunconywa abantu, unconywa abangani, uphilela ukubukwa. Impilo yakhe sekude ukuyaphambili, sekude nje uphumelela, sekude wena awuvinjiwe izimo empumelelweni, wena oyisitha sempumelelo yakho, wena oyisitha sempumelelo yakho. Wena enema ikho ngaphandle, enemi kuwe ngaphakathi. Uyingozi kakhulu umuntu oyisitha sakhe, ungcono nomuntu onesitha eseceleni asaziyo. Umuntu nje oyisitha sakhe yena. Hey akasizakali. Hey akasizakali umuntu oyisitha sakhe yena uqobo lwakhe. Umbona umuntu eyibulala ubonto isitha uyena.
1: Hayi ushintshile impilo yakho. Impilo yakho.
0: Ngomgqibelo nje ngikhuze enyintwana, enyintwana yami la ifikayo yasemlazi, ngeke ngibize ngegama, iyafika lapha ngase ngidinwe kabi, iyafika lapha kumina, ifika one iphuzile, ifika ihamba nabanye kade beyophuza, ngazibaboleka nemali laba abanye bafuna ukumgwaza. Manje sefa manje ngixazule le nkinga ke manje yale umfana lo uyasebenza kowesivili usuke kade holile njengoba bekumhla ka 15 wavele nje wasukeleka wayobhuka epoint wadla umholo wonke woqeda wazi wadla nemali ade behamba naye waphinde waboleka imali se wathi uzohamba eyotoboza mase beyotoboza esaphuma imali imali iphelile ngoba ubhukile lokho efike Friday la uholile ubhuka kanjani
1: ushayihlabelisa
0: niyabona ukuthi iy'nkinga esibhekene nazo zingakanani. Bafuna ukumgwaza manje labafana hamba nabo, lo mfana hamba naye ufuna ukumgwaza manje naye nentombazane nayo la uhamba naye eye naye ubethi eyi bafowethu. Yabona iy'ngane bafowethu esiyizalayo uNkulunkulu asilekelele bafowethu, angazi ukuthi siyokwenze njani. Udla kanjani umholo wonke uqede kanti uhola izolo, usha uvala umholo uqede ikhadi lingabi namali ngisho isenti, uze ungabi namali yokugoduka, uphuza imali edrobheni, uphuza uze ungabi nayo imali yokugoduka. Ayi bafowethu, right, kulungele-ke namhla, phuma futhi uhambe uthi usebenza laphana ke-King George usebenza lapha esipanini sakhe unamhla. Siyabonga lapha e-King George, niphile nje amanesi ase-King George. Baphathana kahle labantu lapha e-King George. Undodakazi wami lo mncane ozothi 2 years manje uzalelwe khona lapha e-King George lapha. Khona laphana ko-Sister Khumalo la, o-Sister Khumalo. Maningi lapha amanesi akhona lapha e-King George, baphathana kahle kakhulu. Esinye sebhedlela sikahulumeni esisangcono. Njengoba bekhala nje esisangcono. Nama security akhona cha shema ayaphathana kahle. Awaphakeme. Awaphakeme.

0: kuba khona izinto eziningi ziya ngokuba sobala la usuka sikhona ukhetha ukhethi ukuyikhethela izinto zonke sobala ngoba mawubuka ngesikhathi sethu even nedakamizwa noma zazikhona kodwa zazingandile kangaka zazingatholakali kalula kangaka manje zitholakala kalula yonke into ilula njoba nje sibona kukhona nabantu abakwazi ukungena kalula nezidakamizwa South Africa beyiletha kalula bebeyishushumbisa kalula kube lula kuningi nje bafowethu esibhekene naso kulesi sikhathi thina esiphila kuso kule era yethu ey kukunzima kakhulu so uma ngempela ungenaye uNkulunkulu impilo yakho ibanzima impilo yakho ibanzima ingakho ngikhuluma nje ngokuthi ngakawoda ngoba ngabe ukuthi kulesi sikhathi esasiphila kuso mangabe umfana ongakholwa mhlambe kungenza ukuthi wena ukukholwa ukubunga njengento eyimpatha mhlambe njengento eyamanga mhlambe yafika nabelungu nomani kodwa ngithe izolo ngiyayibonga lento yalo lelivangeli noma ngabe wena uyibuka ngayiphi engela kodwa mina personally yangisiza ngoba kuma fumbles ebengwafambula iyona ebekade ingilekeleleka kuthiwa hayi ngeke umuntu okholwa akwenzi kanje umfana okholwa akwenzi kanje nami ngiyiqoqa ubaba okholwa akwenzi kanje nami ngiyiqoqa uyabona ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo ngiphile ngibe ubaba ohloniphekile kanjalo ngilekelelwe yilo leli vangeli leli so noma ngabe ke mhlawumbe ubuka ngayiphi indlela kodwa wona lamanga othwa namanga akwinikeza isikhathi ukungene ukulandele omama labo ulandele omama labo umthandazo ubothe impilo izokwenza kanjani Ngihlekiswe kade ngibuka la umfowethu uZakeu la ku TikTok uZakeus bayamaza abaningi uZakeu very good morning ubekade ke eshadelwa nge weekend siyabonga kakhulu siyabonga Zakeu umfowethu njoba ade ushadela nje nge weekend angikwazanga nami ukufika mfowethu ngenxa yomsebenzi umuntu ubhizi ubamba iyayeka ubekade eganwa kuZakeu so ke uyakhonza ke la khonza khona ngangibona ukuthi efaka uthayi enkonzweni uthi ke uthi nithi indoda enjani ekhonzayo indoda enjani ekhonzayo uyaveza ke uveza iphepho ekhishwa bazalwane nayibona le mali iphepho zabazalwane lezi seniyabona ukuthi ke indoda enjani indoda ekholwayo so ziningi izinto oyithola izingama benefit mangabe ukholwa kuningi okwazi ukubambeseka ngakho mangabe ukholwa uyabona kungenzeka mhlawumbe uthi wena waqondana mhlawumbe ke nabazalwane mhlawumbe kabangenalo uthando kodwa zama ukubhekisisa kahle banikukhona abazalwane banalo uthando bayakwazi ukukubambisa ezintweni eziningi osuke ubhekene nazo esebuhleni sebubini so injalo bafowethu so ke kulesikhathi samanje ke ake simkhole uNkulunkulu bafowethu ukuthi uzosilekelela ikhuliseni lezi ngane esinazo moro sawubona
1: ayibonge kebo ayibongwe
0: inkosi ilungile mfundo sinaphila
1: ngiyaphila njani wabunkuku lo yes ufundise inkukhu ekolokoto
0: amen babunkuku nihamba kahle kodwa ncike inkosi
1: kamba kahle inamandla lo eshoyo uma usakhuluma ngiyake support abazalwane yazi nami ngo 2024 emshadweni wami yazi bafo ngangasebenzi ngenalutho kodwa hey yabona twabona i profile pic yo yezinto zami ye WhatsApp emshado wami ngathi kushade u president ngenxa ye support engayithola from abazalwane ngoba kwabizela ukuthi nje ngimale nginamathele enkosini uNkulunkulu wangilethela abantu abazongenza izinto ezi very amazing kebo i deco i catering yonke into it was top class ngenxa kaNkulunkulu wehla enhliziyweni yabazalwane
0: siyabonga kakhulu mfundisi siyabonga nje ukushaya kunamandla ukuba senkosini siyabonga mfundisi
1: God bless you sir
0: yeah umfundisi uNkukhu nayo uyaveza kuningi bafowethu esikutholayo kuleli vangeli angifuni uqamba amanga bafowethu even no ufunda izinto eziningi evangelini even nendlela yokucabanga nendlela yokucabanga yabona ukuhlala nabantu be wisdom bekhuluma wisdom now uyasuleleka uyabona uyasuleleka mina ngangakhulumi kanje mina bengenjena mina bengenamahloni ngakwazi ukukhuluma kodwa namhlanje ngispeaker mina ngiyakhuluma manje mawufuna umuntu ozokhuluma ngiyakhuluma ngoba ngiphila nabantu be wisdom abantu abahlakaniphile ngihlana nabo ngiassociate nabo

0: Mafia
1: kanti siyaqhubeka isiteleka samaholo sabasebenzi noma ke sabasebenza embonini kashukela. Thola lezi nezinye makubumbana ihora leshumi.
2: Mahlobe unjani yaphila?
1: Ngiyaphila bambona manje njani?
2: Hayi ngiyaphila. Hey wangisiza man.
1: Hayi.
2: Yeah.
1: Ngana ncane nje. Hayi ngirayi.
2: Phela umuntu mayisuke ngajwayela ukusebenza ngesikhathi esithile kunezinto zakhona ezenzeka ngendlela yakhona. So, ngiyabothi yasaxoxanga la.
1: Ah,
2: akwasebenza kodwa ukuthi hayi umuntu ayohlwapa samehla vulekile. Usawudla ucarrot he?
1: Hawu kakhulu.
2: Yeah.
1: Kakhulu.
2: Cha ngisho mina ukuthi ngisawudla ucarrot.
1: Hayi nami ngiyawudla.
2: Oh nawe uyawudla.
1: Yeah.
2: Awuna inkinga amehlo.
1: Yeah. Ithelo nje bese kumele ube umngani nazo.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Oku nezimbiwa nezimbiwa futhi.
1: Yeah.
2: Igolide.
1: Yazi ngitsushona ngitsusha ama veg
2: amazambane amadumbe
1: yeah.
2: Nakho lokho angithi izimbiwa zonke lezo.
1: Oh yeah.
2: Ngabe nginamanga?
1: Hayi uqinisile.
2: Ngoba phela ngibe waphansi.
1: Yeah.
2: Kodwa kukuthi ke lokho siswe sikutshalile bese siyakumba. Lokho okunya sikutshali kuyindalo kaNkulunkulu.
1: Kuyindalo yabo bese kuphumela khona ngaphandle ku
2: kuputshuke kushona yes.
1: Oh mangona nana hayi kubalekile mfethu.
2: Yeah.
1: Singahlali sahlahlazisa yabo lokho
2: kuhamba
1: nezifo. Kuhamba nezifo. Kati ikono kumnandi.
2: Sijabule sibone umuntu ukuthi naye uyakhuluphala usibanibani kanje.
1: Okay.
2: Ya lokhu kukhuluphala kwakhe lokhu kuza nezinkinga. Sozwa sikukhuluma indaba yokholesterol abo BP abo ushukela izinto.
1: Inkinga nje leyo ukuthi yawe lezi zinto ezimnandi.
2: Yeah.
1: Izona impela ezinkinga.
2: Yeah.
1: Izona. Lo dokotela basima bebalibona ukuthi hayi ungeke. Ngiyela kanjani?
2: Ngikubona ukuthi uqala ukungibona ngangizace kanjani. Angazacile kodwa angimncane.
1: Hayibo. Ufuna ukuthi kusho mina kahle kahle.
2: No, ngiyakutshela ukuthi ene umuntu ongaboni izithombe zami back then angathi hey, wawuzace kanje kancane ngangeve ngizacile. Kwakumzimba wami.
1: Singazozacile, asithi nje.
2: Kwakumzimba wami.
1: Yeah. Nanokhula phela, yabo, nanokhula.
2: So lo akuwona wami lo.
1: Hey, kodwa yazi kunento eyodwa engiyikhumbulayo.
2: Eh.
1: Umkhaba ngathi wovela ukhona.
2: Hayi shuthi nganginesiso. Kunamehlo kanyithi.
1: Igquma lalitho.
2: Waphela ngithi mawusuka ungaganiwe awukwazi kuthula nomkhaba.
1: Owonga kaganwa konje.
2: Ngilanda kaganwa lapho.
1: Yeah.
2: Shuthi nganginesiso ke lapho.
1: Yeah, angikhumbuli ngempela unganawo umkhaba. Yacaba ngomkhaba womuntu oyislender.
2: Hayi ikho le nto.
1: Uvela uphume kade
2: sifuna. Hayi ngeke ayikho le nto kodwa uqamba amanga.
1: Hayi ngiyakukhumbula ngiyabona nje ngamehlo enqondo ngiyakukhumbula.
2: Angaze ngibe nomkhaba ngingenangi. Ngingene nawo umzimba.
1: Sikhuluma ngento yanini niqala la? 2012.
2: Ngiqala ukwazi ngicisha mhlambe bekho 20 ba 12 13.
1: 2012. Yeah.
2: 2012. Eh. Hayi ngangiyiplane lapho angiqondile.
1: But mina ngangive ngikwazi ke wena waqala ukwazi mina ngo 2012.
2: Kodwa manje ngivele ngiqondile ngalo sikhathi.
1: Hayi, shizima usho njalo ke sengafaka izithombe kodwa mina ngazi umkhaba nje.
2: Awuhamba uyibheka, uyibheke na ku Facebook.
1: Isagunda i
2: ikhathi
1: bahle enkulu leya.
2: Yeah.
1: Is more hawk twa yini is more hawk.
2: Eh basho njalo nami kangifuna ukuthi ngibambe age yabo.
1: Hayi. Kodwa right ke namanje.
2: Alright, senu asibona le kothele.
1: Alright.
2: Alright, thank you so much. Yeah, isikhathi sakho it's exactly. Yes, isikhathi sakho it's exactly 25 minutes before the hour 10 of right here with Mzansi siku 98.0 FM Stereo. Yes. Alesikhathi sikunikeza ithuba ukuthi lapho kusithinte ku 0604807164 sizwe ukuthi lapha kubani abazalwana namhlanje.

0: wakho ezomzansi 98.0 FM. Isitromsajero sawubona ukhuluma nokhehla lomlungu ulike ngihleli nomazibuko la uthi ke ngisifisela lapha kosuku lokuzalwa oluhle kusasa kusasa lokho kusayo. Siyabonga khehla lomlungu ngathi kungaba nesikhathi esimnandi. Nanku omnye lapha ukubhalela naye ngalesi khathi uthi kuyambokola emthoqasi mshana kamaqandatho siwe icebreaker ngithi odedele odume ngazo I salute you Mr. Mbokazi. Cha no umbonambi uthi ngihleli nje nawe uma uthola ithuba ungitshontshe le ingoma ka Bella Cole in another life maybe uthike lapho ke uthulani Mthembu use Curry Heights kade engakugcina bodimsa siyabonga ukuthi yami uphile nje izindomzansi 98.0 FM istriya
1: ngibingelele ngamzane izindomzansi ngibingelele ukusakaza bonke ngithamfisele umama Ngiba
0: yes
1: olaka dabeka ka F ufisela umama Ndiwo sub 16 ngimfisela ngokuthi uNkulunkulu akambiyele osukwini lakhe lokuzala aphinde amuphe insuku amuphe ukukhola ambiyele nje ngimfisela ilusiso Nkosi ekukhuleni kwakhe ukuthi uJehova akamsiza abaningi abafike kule minyaka esifike kuyona so kuwumusa nokuthanda uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu akambiyele aphinde amandisele ezinye insuku zokuphila amen.
0: Amen, siyabonga kakhulu ke ma. Msakazi wakhe izomzansi 98.0 FM in Istria. Mangabe siqhubeka sibheka nange lapho omunye ubhalile ngale sikhathi uthini ke nami. Siqale nge voice note. Angibingelela amabhodla omkhulu ngifisa lapha ukuxwayisa la amadoda olu khulumi. Alright, ake sibambe le because ngathi ngale kukhuzeka umsakazo izindomzansi 98.0 FM sivale ngawe la kuma birthday sibona.
2: Kuthini sa?
0: Molo kunjani?
2: Siyaphila njani?
0: Hayi siyaphila nathi.
2: Hayi bo. Ngiyadideka ngithi hayi ngabe ngiyavivinywa yini.
0: Intombi kamfini.
2: Hayi intombi kamfini kodwa hayi English kodwa ngiyavivinywa ubaba yini.
0: Imhlolo imbethisaka usho
2: angizwa ba
0: imhlolo imbethisaka
2: kakhulu kakhulu angithi phela manje umuntu sekujwayele intambama ngize ngiyathonga phela mangisazo yongena ngithi mina usho sekuyintambama
0: yho
2: kwenzakalani
0: yeah umsakazo uvula nje manje manje
2: kade nguvulile kodwa bengithi bengilindele phela umashizi
0: yeah
2: lento yohlelo lakhe laluthi khuzeka njengoba esephumile umfowethu kaDeshe.
0: Na siyabuya nalo khona manje lolo hlelo.
2: Okay, hayi baba ngiyabonga makube kuhle nje. Kodwa wena sangicela nje la ungena kule ngini uma wami la olukhuzana. Umfundisi wethu webandla. Eh butheni sangiyacela nje kule imohle Nkosi yami. Akaphilile nine warelo yalokho nje enkunzini yami mangabe ngisazophuma ngisaqala uma ngabe phambi kuba nje mangiphuma emsebenzini ngizocela ngambe ngiyombheka akukuhle isimo sakhe eyushukela futhi ngiba eh akukuhle umamxulu ngiyacela nje uNkulunkulu emuhle ngicela ahambele kuyena amsimamise uyamhlupha ushukela wakhe
0: na sizombeka emkhulekweni mawezwa.
2: Okay, hayi ngiyabonga bhuti msa. Kube kuhle kwenu ezidlalela ingoma ezimnandi. Ngiyakwazi.
0: Yes.
2: Hayi ngiyabonga.
0: Thank you, siyabonga.
2: Uthobile Mchunu la ngisayishonqo.
0: Macingwane siyabonga. Cishe ngathi uXulu, ngabe wathi ukukhuluma lapha ngomama Mchulu.
2: Eh, kade ngikhuluma ngomama Mchulu impela mina. Uthobile Mchunu la intuzuma kaJie.
0: Thank you so much Thobile. Uphila ube right yezwa.
2: Ngiyabonga baba.
0: Thank you. Ngiyabonga ukugula kwabantu nathi gcina ngasasiphathi kahle emoyeni. Ube right now.
2: Ngiyabonga baba thank you.
0: Thank you so much. Sivakasha ngapha eTolo siyabuya ngekudala sithi khuzeka.
3: Uyaciciyela yimampara week icebo ukugcuceza irand yakho nganye. Nanku vuye siza necebo lenengqondo endawonye yokuhlawula lonke ixabiso lesonka nge-FNB usifumana nge-99 cents kwa Pick n Pay nakwaBoxer. U-FNB uhlawula leshekileyo. Xa kumnyama entla uyicukuceze ngolo hlobo ke ibhajethi.
4: Swipe ngekhadi lakho

0: Sin ko taman ng sinasin tayo pinu. Ano yung putim sa choro? Ang kore nga puta mong shen na wasle na putim sa choro. Wazi sa putim sa choro sa ina bagay yasu jo sa sa mo itetre. Putim sa choro. Kore nga putim sa choro sa mo pala futsu tumo kanda kanda emotion sa pusin. I take putim sa choro. Chapa.
1: Thank you so much. I can't.
0: Kore nga putim sa choro na basas na balibis ng wansi. Yawa nga putim sa choro.
1: Sizana.
2: Awenthathe nelithuba ngibingelele futhi umsanga ngiyathemba uyaphila lapha estudio ngiyaphila nami ukhuluma nomfana omkhulu Andrew Scott imsawasondini ngihlala ezenshanti inkanyoni engaziwa ngalo elikanathi khuzwayo mina ngithi hashtag abakhuzeke abantu ababhizi abafihlana nabantu bokufika la ezweni kube kuthiwa ababuyele emazweni abo kube khona labantu ababafihlayo ngoba phela babuyiselwe emuva labantu ngoba kufunakala ukuthi kuklineke kahle izwe ukuze nobugebengu lobo obungaka ezweni buthi uncipha mangabe kuthiwa kuyalungiswa ke khona abantu ababhizi ababafihlayo ngithi abakhuzeke labantu uphinde nje bhuti umsawu mfana omkhulu lo endwethu esigodini sawanye esondini ngihlala ezolishanti intanyona engaziwa ngale likanathi khuzwayo
1: siyabonga mina Ter nathi mfoka khuzwayo sakazwa wakhe izomsazi na
3: yithethe eh bhuti umsa hamba kanjani hayi ngikhona mfethu mfethu hayi umhlanje lo hayi we bhuti ngithi mina ngeke mana ke sicela ke basikhuzele abashayeli basedazini lo
1: mfethu
3: yes abashayeli abasukuthi mabese bebhema ugwaya kohlaza bawubhemele emotweni zama passenger ngoba mase sigibela ntambama thina siba nenkinga uvela nokugwaya ohlaza ngathi bawubhema imini yonke kanti uthole la emotweni bangawubhema ugwaya abo kodwa funa bawubhema besebema phela masimoto zolayisha bese imoto bayishaya iperfume benze yonke into ngamanje amacustomer ayakhala ngempela ayakhala ngempela sesibikile kubaphathi bomsebenzi abayithathi notice lonto ba ekhathi siningi ingane zabo lezebhema lokugwaya ohlaza emotweni ngambonge mfowethu
1: nayizwela ke lapha eDazinok yes umsakazi wakhe izidomsansi 98 FM sizwela
4: sawubona msatshero ngiyabingelela emsakazweni izwi lomzansi
1: yes
4: ngingumuzi kayifane bhengu wasandwetshwe izolo bekunematchen march
1: yes
4: abakhuzeke laba eThekwini abahambe ke besibuza ukuthi wena umfoko bani ngoba bebona ibala ukuba mnyama akusho ukuthi ungumuntu wokufika
1: yeah
4: maningi ama South Africans amnyama ngebala abakhuzeke ke laba abahambe besibuza ukuthi wena umfoko bani wena umfoko bani njengoba izolo bekunematchen march ebeholwa uJacinta
1: yeah
4: ngiyabonga
1: thank you so much siyabonga nawe bomdibe munye nematch ngiyacabanga sebekubona uphakathi ukuthi mhlambe uzospire noma uzowenzani sizwe lo
5: hey sonibona nezweni lomzansi
1: inkonzo njani
5: check it abakhuzeke abantu
1: yes
5: sakudaza basakazi laba abangena ngezepolitiki uthi umlaleli mebeka umbono wakhe hey umsakaza bese kumxina ngembuzo amxine ngembuzo
1: hayi angabi yaphotha basakaza ke sivale sibambe la nanga omunye ephobhalile udekhuzeka buti msangi thi abantu abakhuzeke ngokungondli ingane ezaba ingane wizala nje yadinga ukuthi lapheke yondliwe ukukhuzeka ingane ayinacala kushe lapho kuzonke umuntu kamhlobo thank you so much zonke uphile nje sizwe lo
6: Jero mina ngiyaphila ngiyathemba nawe uyaphila
1: ngiyaphila nami
6: hayi mina ngingenela ukubingelela nje
1: phela
6: ngiyaqala ukuzo hleleni lasemini
1: yes
6: hayi noma ingasazani nje ayisazani ethu se saba ihlo beyidukeleni
1: yeah
6: ngiyabonga mawuphila mfethu kodwa nje abantu abakhuzeke bakwethu abakhuzeke abantu special abaphuzayo legenge le entsha ayayikhuzeke ngempela unakiwe Ntule eDrifontein uthongathi
1: thank you so much nakiwe siyabonga uphile nje izidomzansi 98 FM
7: wena wasukuthi skipane lokushin lakho ingakho kwa MTN sikulethela iMy Town offers ama bundles enzelwe wena lelokishi lakho kusukela ku 2 rand kuphela ungathola u 25 on net minutes wokufonela inombolo ye MTN ukuya kwenye inombolo yakwa MTN bese ku 6 rand ungathola u 50 all net minutes ukwazi ukufonela noma yipi network ukuze uze zonke izigaca usuku lonke kuze kube phakathi

0: ink ifakwe le isimonyo savamphakathi tissue oil.
1: Yes.
0: Tissue oil zam uyigcobe emzimbeni ukwenza ukuthi ube nomzimba othambile, umzimba omuhle, umzimba othi ugcobane ngoba uba fresh umusebenzisani i-tissue oil yakasikhwili nobhoko.
1: Lezinto dokotela ezabantu besifazane kuphela ngo noma nomuntu wesilisa uyangena ngoba ngikhuluma nje kunabantu besilisa uthola ukuthi unemnyama lo kade ukhuluma ngayo and abantu besilisa baye bangayinakeki kakhulu izinto ezifana lezi ukuthi naye mhlawumbe into yakhe ekukhulunywa naye la azothi umuntu kumele ethengile nje insipho gongolo wabhava ngayo uqedile
0: sami lento engikhuluma ngayo isenza abantu bonke
1: yeah
0: kwa le novesa ijwayele kuvela ukuthi bekubantu besitiza lo sizoba basebenza kanzima.
1: Yes, and nani yakade ukukhuluma ngayo futhi ekuqaleni ematekenya.
0: Namatekenya.
1: Abantu besitiza ibona abafaka amabhuti.
0: Yebo, ibona abafaka abalapho lokho futhi bangena futhi nabo lapho umthathi wami. Kodwa kokuguga ke sonke siyangena. Ngoba akekho phela ofuna ukuguga umthathi wami, okay?
1: Akekho ongagugiyo mase singqaba kona ke manje.
0: Masa mukuzoba khona lento ke eba yinkinga ke. Ekuthi wena ubunabangani bakho.
1: Yes.
0: Uba nokuzenyeza. Yini indaba na?
1: Yeah.
0: Ingoba kuba khona iphungo ongalazi libangwa yini kwena emzimbeni.
1: Eliphuma kuweke manje.
0: Uma ukwafika lephathi wabantu wena, uvela uzuthi sebezwa leliphunga, nawo ozizwayo ukuthi engazizwa wena. Kodwa uzizwa uma ufika phathi kwabantu.
1: Ngaye ngezo omunye dokotela ethi unuka ikhehle sho omunye umuntu ahleba ngaye.
0: Uthele
1: hawu. Kani ikhehla kungendlela enuka ngayo kanjani manje?
0: Sazwami angithi kusoku uyiphunga eliya ngakhona. Ngoba zaphela ngeke ulazi uma akazi uhlale nekhehla.
1: Umhlambe lelo yena alaziyo.
0: Yebo.
1: Manje mase yagenerelize ukuthi wonke amakhehla
0: anuka kanje. Nathi nje elimini ikhehla ngeke uzulizwe nje lophunga.
1: Yes.
0: Kwazami ikhehla kuba khona umuntu ebe nephu ongaliqonda stendi kuba wena kumulazi phela iphunga eqondene nani leli
1: sho nje amawe ikhehla lezinto dokotela akhuluma ngazo musu uqhelana nazo zisebenzisa njobe sakhuluma nje ngephunga elinuka kambe uthe yini lapho umuntu ka ayidingayo
0: fayethenge unukani
1: unukani yeah
0: wakasikhwili nobhoko indlela ohlanganiswe ngamsazi wami
1: yes.
0: Uphinde futhi uzothenga uqedhe isichito
1: yes
0: manje uzothenga uvela bahleke soap
1: yes
0: ohamsana novela bahleke salt
1: yes
0: quma uphalaze ugeze ungakhohlwa ke ukuphuza umavithiza
1: yes
0: hands am lami thina iyakwazi ukwenza ube nogazi
1: yeah
0: iyakwazi ukuqeda iphunga noma thushaye ngesichithe sinjani siyaphela nya
1: yes
0: maseke uba nokuthandeka emzimbeni kuwena Sawa manje kuzoba khona lana omunye umuthi lana ongithena uto uma ubona ukuthi inhlanhla unayo.
1: Yes.
0: Okuthi ikhombo yobulawo. Akuyona ikhombo yemali. Uyayibona ukuthi inhlanhla awunayo. Awunakho nje ukuthandeka njalo nakubantu. Into zakho noma uzuma uzenza wena ayilungi kalula. Uyabona inhlanhla ayikho alikezeki kahle nanegazi lakho. Kune combo yobulawe thwa lapha eSangro House engicela ukuthi fika uzofika uzoyithenga kuthina lapha ngoba ayitholakali ke makhemisi
1: yes
0: masiphinde uzothola ke mthami ke combo ke yempukane uma kuthune tafula
1: okay
0: uthenga combo yempukane hamtha no dengezi oil
1: yes
0: ofika ishisa fleni lakho noma uyigcobe tafuleni lakho uzobona bana kuzoba busy tafuleni lakho uphinde umuntu engafike ibuze kuwena mase thenga ku next door akubhlunga lokho umsazwa
1: yeah
0: ebuze kuwena umuntu engabe sathenga kuwena mase ebona kwami next door kukuhle hamba ke uthekele ikhombo yempukane hamtha lo dengezi ungayishiki untanhleni sorti
1: yeah
0: okufaka ofuye nawo na ubufake kulapha ogquma khona phakaba mhlawumbe leke fa uyifake kuwena
1: ekhazini kuwena
0: ayiphili akube uwena ozothandeka manje kuthandeka netafula lakho mase uzogcoba le dengezwe ushisela kancane bengaboni phela abantu
1: yeah
0: kuba phela ukuthi abantu ushisana netafuleni uhle ukugcoba ngoba igama lokuthakatha libhlungana
1: kona siyasibona nje bechela
0: ehe kodwa phela fa wenze ngendlela mntase wami ngoba leli gama umuntu bekubona wenza izinto engajwayelekile
1: kana usazokuba yika iclient lakho uzogcina ngasathengi lo muntu
0: noma ngaselwanje iclient wami omweceleni uyebuke ngeke indlela
1: yeah
0: mase leli gama leli yangena kanti nobuyilungisele izinto zakho ngoba live libuhlungisazo leli gama leli uthi wena uyisebenzisela umuthi mase kuthiwani uyathakatha
1: uyathakatha
0: phela usukuyithakathela wena ufuna into zakho zilunge
1: yeah
0: uthatha hlole indlela eyiningi ke emsazwana
1: omunye uthola ukuthi wenza izinto zakhe kanjalo then abantu kube yibona abagcina bekhala ukuthi ayengeke ngetafula nje lodwa ikhona into enza ngayo uyabasiza abantu ukuthi kube kanjalo
0: sami ingane lapho ungela khona lapho
1: eh
0: yilanga zabo ukuze ngingene khona le gama leli eyibongo zomuntu omnyama
1: lesithwalo
0: lesithwalo ukuthi lo muntu yena usekwazi ukuthenga imoto ngetafula
1: yeah
0: lo muntu usekwazi ukuthenga imoto enjena nje ele sex shop
1: yeah
0: yini nje ishop akibe busy kangaka abantu bamloba abahamba ka screen nobhoko sengibasizela abantu abaningi sasizwami umuntu ohlezi la manje ongakezi ka screen nobhoko angimazi ukuthi ukholelwa kuphi
1: usalindeni ngempela
0: sasami ke ngiyahamba ke bandla manje na ngiyoze ngibuye ngolosine
1: yes
0: ngibheke emthatha manje umsazwami
1: yeah
0: ngithi kubantu abafuna ukungibona
1: yeah
0: ezalwazenzami
1: yeah
0: ngithe bandikhona imbulication othi uyi herbal pain
1: yes

0: Alright, sengalesikhathi sibambe nathi lapha ke voice notes silalele.
1: Sawubona wemtsanga ngani yami kanye nabalaleli. Hawu ngajabula ukuzwa mina ngani yami, ngajabula ukuzwa mina bekuphumzile ebusuku namhlanje. Hawu siyajabula ukuhlala nawe ngani yami. Ah wenze njalo ingoma zakho ezimnandi baba, ukhuluma nomama Macele eMjoji yekhehla, siyabonga da.
0: Thank you so much mama Macele phela lapha eMjoji. Abenwe zilwe mzansi ngaze ngabusiseka ukuba khona kwakho sihlobo usilapha nginawe koze kushayele lo hora lelo umama Mthembi Maphumulo lapha ke ndwedwe emona. Thank you so much mama Mthembi. Siqhubeke sibheke nanga lapha umunye ubhalile nanga lesikhathi ninjani baba cha la Spark Sports Randless okay la cishwe biqonde lapha ku Dr. Mpili ke le izidomzansi 98 FM.
2: Sawona buthi msa.
0: Yes.
2: Usandalo amtsimbo sinsweni.
0: Yes.
2: Hleli nawe nje nomzukulu wami silalele. Ave umnandi ukulalela. And siyakuthanda. Lawa kulaka amtsimbo sinsweni.
0: Ngiyabonga kakhulu ezwa.
2: Hambe kahle masuhamba.
0: Thank you.
2: Sikuthanda kakhulu.
0: Yeah.

0: seseze samthola lapho kudokotela ugajene ngithela lapho ke sokhuluma naye lapho ke indaba ebalekile indaba yokhonqa uma ubheka umndeni nomndeni unaye umuntu kulapho yokhonqa noma abantu abahonqa ngalokuthi lapha sipholisa amaseko sikwamukela dokotela uNdlovu siyabingelela
1: siyabingelela umsakazi sibingelele nabalaleli bomsakazi sibonge ithuba
0: yes dokotela masongena nje kuyona ngqo leyo kuhonqa ukuthi ke mhlambe into edaleka kanjani ke ngoba akazalwa umuntu ehonqa lapha
1: ukukhona lokhu kuqhamuka ngenxa yokuthi umuntu nje angithi ngimangabe edonsa umoya
0: yes
1: uyangena umoya ngamakhala bese wehla ngumphimbo nokuthi throat
0: yes
1: bese wehlela emaphashini kanjalo noma bese ukhipha uqhamuka emaphashini udlule la empinjeni uphume ngamakhala
0: yes
1: ukungena nokuphuma kwawo nje ma simplifier ipassage yakhona ihamba kanjalo
0: yes
1: lokho kubiza ukuthi lezo yindawo lezo phela imigudu ohamba kuwona uvuleke kahle uhambe ngokukhululeka umoya
0: yes
1: maye umuntu esehonqaka khona ko kuthizeka osekukhona osekuvimbayo siqala ukuvimba-ke manje either emakhaleni noma empinjeni ukwenza ukuthi umoya ungahambi kahle ukuhonqa nje kuvela lapho ngento esuke ikhona kulento kuthiwa imbobo zamakhala noma ama-nostrils
0: yes
1: bese phakathi kuma-sinus noma kube ukuthi into ela empinjeni iyona loo nto lokuthi umgudu wakhona suqala uba mncane umbanaro
0: yeah
1: iy'nyama lezi zakhona ikakhulukazi okuqhamuka empinjeni angithi ukuthi mayelele ziyarelax iy'nyama zakhona noma
0: lapha amankanka lapho yes
1: yebo lapha emankankeni wehle empinjeni umuntu lapho iy'nyama zakhona uma ngabelele noma kuthiwa ubheke phansi noma ubheke phezulu noma ubheke esayidini ziyarelaxa lezo y'nyama so lo msindo uzawukhona sokuku-vibrator ngama zingangazela as umoya udlula khona kwenzeke lo msindo wakhona
0: osuke zivuleka ivaleka izinyama lezi
1: inyakaziseka kwalezi nyama zivibrate ngenxa yokuthi zirelaxile kodwa manje zisendleleni yomgudu la ohamba khona
0: i-Strait of Hamas lapha
1: nokuphuma kwawo okujwayelekile into edala ukuthi kungenzeki khona uma ubhekile pera uma usuke ubhekile inyama zoke zingarelaxile uphaphamile ziyazenzeka zixoxane zihlala endaweni yazo once walala yonke loo nto kuyarelaxa bese zithola zisendleleni yala hamba khona umoya bese kwenzeka lo vibration bese kuqhamuka lento lo msindo lo ukuhoke
0: uke waphatha nendaba ye-sinus lapha dokotela then kanti thina sazi ukuthi ke lapha i-sinus isifo then ngizokhuluma ngama-nostril ezokhuluma ngama-sinus lapha kuyini lo kwama-sinus
1: masikhuluma ngama-sinus kuyindawo la umoya uguduza khona uma usuke ungena emakhaleni
0: yes
1: ukuthi sinus akusho ukuthi sifo sinus nje ilezo yindawo lezo la umoya uguduza khona uma uqeda ukungena ngey'mbobo zamakhala
0: shoukuefanayo nalento lengoba siyasize sicabange kokunye ukuthi ke i-prostate isifo kanti i-prostate ileya gland elapha kodwa mase kuyisifo kusuke sekudevelopha i-cancer yani i-prostate uyi-prostate cancer so-ke nala kuma emakhaleni kunaleya mgudu ekuthiwa yini sinus
1: yebo
0: ya
1: engethi wona ukugula yona ngokwayo
0: yes
1: kanjalo namathansela angithi umntu uphethe amathansela abanye baqhamuka amathansela isifo kanti sonke sinawo amathansela ukuthi uma isekuwe sekuvuvukele
0: ukuchazenje
1: nge-prostate nama-sinus into enjalo namathansela into enjalo izinto zomzimba lezi okuwukuthi phela-ke ziba nezifo-ke ngokuhlukahlukana kwazo
0: okay
1: so nalana-ke umuntu uma ngabe ehonqa kusukeyodwa yalezo yinyama kuleyo mgudu leyo ama-pathage leyo
0: kwabe ngiye ngiyitshale ukuthi mhlawumpe umuntu ulele kabi ma esuke ehonqa kanti akunjalo
1: yebo kona ukuhonqa kungaba worse

0: ngikhuluma already kuposition ethi kuba ke sikhuluma ubhenge phezulu ngoba uyabona into inyama lapho ziyakalula njengolimi ungathi uyakhetha nisehlela la nasemankankeni
1: lakunakhonaiyanezezela
0: nalo
1: yeah.
0: Yebo kuba wese ma ubulele ngendlela ethize kodwa omunye wamtholelele ngesayidi uyahona ubheke phezulu uyahona ubeuta kanti kanjani manje omunye uthethi ubheke phansi kodwa uyahona sile ngoba kushouthi yena la kuvimbeke khona kunokuvimbeka kumore like phakathi kuma-sinus then la empinjeni noma kukhona empinjeni kodwa into yaphila phakakhulukazi kuma-sinus noma mhlawumbe amathansela athe ukuvuvukana
1: uthe dokotela lezi ndawana lezi kunalezi nyama lezi ey'vibrator ziyarelaxa by the time ulele mese kukhandeka lo msindo kodwa bakhona nje dokotela abantu abalalayo uthole ukuthi ngeyirelaxile inyama kodwa angahonqe still kwenziwa yini ke kulabo
0: anything lezo nyama suke zinkulu kunalokho kufana zibe yibona mhlawumbe lokhu sekusiletha mhlawumbe esigabeni esilandela umuntu angathi ayibuze ukuthi iziphi into ezivame ukuthi zenze ukuthi umuntu ahonqe
1: yes impela sibheke la
0: nezifo noma umuntu one-risk namba imbangela noma i-risk-ke noma usengcupheni yokuthi ayithole sehonqe umuntu nje mhlawumbe nekhala elivalekile elibhlokekile ngenxa mhlawumbe yokuthi unaleni nyama ey'vuvukele naphakathi kuma-sinus noma mhlawumbe uthole ukuthi ikalapho elibhlokekile ngokuthi mhlawumbe une-flu noma unama-allergies abantu abanjalo abangatshola behonqa kalula abasengcupheni ukuthi bahonqe ngokuthi sivuvukele lezi nyama ey'ngaphakathi esemgudwini wama-sinus ube umuntu njengoba sesishilo ukuthi unamathansela amakhulu abantu abanamathansela amakhulu yilabo abaphathwa i-tonsillitis kube kuzoba labantu abanama-allergies futhi nabo amathansela bavamise ukuvuvukala engebuhlungu into sibona lokhu esikujwayele kwamathansela abuhlungu avuvukela kwenza ukugwinya abuhlungu
1: ama-allergies so ukuvumbuka emzimbeni angisho
0: yebo umuntu onama-allergy kodwa ngawavamise ukuhambisana nama-sinus
1: okay
0: lowo muntu lowo uma ngase uwa-check-e nje ama-tonsils akhe avuvukele njengomuntu ovamise ukuphatha i-tonsillitis lebuhlungu bata wakhe yena awabi buhlungu ngoba avuvukele unomphela awafani nalo suke ne-infection ngaleso sikhashana abethe yavuvukana ngaleso sikhathi kuba ngathi uphatha uzagiga njalo njalo
1: yes
0: so abantu futhi-ke ngenxa yokuthi baney'nyama ey'ningi noma ey'ndaweni ey'hlukahlukene uzimukile ngomzimba
1: yelokuthi
0: uba-overweight obviously uzoba ney'nyama ey'ningana la ngaphakathi ngoba vele emzimbeni wakho iy'nyama iningi noma amafutha amaningi bese kwenzeka-ke le nto ukuthi zingene emgudwini bezitholakala seninkinga njengaleyo
1: shouthi ukhonqe lokuyahambisana futhi nokukhuluphala ngingakuphazamisi
0: nsoqhubeke
1: ya
0: kuyahambisana nalokho bese kuzoba umuntu njengoba desisho ukuthi nakho ukulala ubheke phezulu kuyayenza leyo risk ukuthi ukhona umthotha umuntu akamkhulu akanama-sinus amathansela akhe a-right mayelele ngeqala hhayi akho msindo kodwa wansolala bheka phezulu kuyasuka lokho ukubhema ugwaye abantu abaningi bazi ukuthi kwenza ilangikhenza nje kuphaa ziningi into ozenzayo uyayilimaza lezi ndawo lezi sathi uhogela kuney'ndawo ozenza zilimale zizeyivuvukane
2: ani ekubeni umkhwekazi wayenenkinga efanayo and umkhwekazi walala nje wangabe saphaphama ngicabanga le nto esayishoyo ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu avele alala angaphaphami ngale nto yokulokhuza yakuhoqa ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe ehambe kodokotela afika nje abike wona inkinga ukuthi uyohlola ukuthi uyahonqa yini ophela odokotela babafuna nawe ukuthi uchaze isifo ophela umuntu uma ehambe mina akahonqe mina uzofika nje athi inkinga yami ngizele ngoba ngihonqa uma ngilele ebusuku funa ukucheck ukuthi uyofika ichaze kanjalo kuphela ngiyabonga
1: All right, nangomunye lapho kubhalile ukuthi molweni dokotela kubi ngicela uncedo ngingasizakala kanjani dokotela
0: yebo
1: yes
0: engiwuzwile baba ngikawuthi ngibe interested kancane kunowesibili okuqala ubuzile ukuthi ufuzo yini
1: yes ya ubaba masono ubuzile ukuthi
0: lapho usizwe
1: yes then lo wesibili uthe ukhathazwa indaba kankosikazi wakhe unkosikazi wakhe uzabe nomntswintswintswi indlela ahonqa ngakhona uyathuka uma ngabe ezwa nokuthi-ke ungadlula emhlabeni ngendaba ahonqa
0: yes nomcabangi lo wesibili nowesithathu cishe ufane ngoba babuza ukuthi lo ukhala ngokuthi unkosikazi wakhe lo ugcine uthe yena angalithola njani usizo ofuthi into
1: eyona
0: lo ubuzela ukuthi unkosikazi angalithola njani usizo lo ubuzibuzela yena mangiyihlanganisa lo wesibili nowesithathu ngizobela into ebengiyishile ekuqaleni ukuthi

0: indawo ikhona isemthethweni ngaphansi kwegama lakhe. Bengisacela ke mina esayidini ukuthi kule yandawo since ubaba engasekho ngoba mina ngikhona la eMatupa.
1: Mana ke mfumo, ngoba wena yakhe indaba ithe yiza ku MEC. Ehhe, ngoba wena yakho iqondene nawe nje ngempela futhi ithe ukuba uca inyana. Yiza ngapha siyixoxe eduzana. Waza ngapha sisi.
2: Ngiyabingelela kubaholi bam bonke.
1: Yebo.
2: Ngibingelele. Ngiyabingelela kubaholi bam bonke. Ngibingelela.
1: Asilaleleni bafowethu
2: sise. Ngibingelela kubaba uMkhwanazi induna yabo wethu esinaye. Ngiyabingelela la kubo bonke esinabo la. Manje ke thina njengoba ngila.
1: Ngamlandi la khona.
2: Ngibonga lokho mimi.
1: Hawu.
2: Ngoba mina ngiyalima. Thina silimile emlalazini. Emlalazini nje thina silimile.
3: Kancane nje mama.
2: Silimile nje umlalazi ulime wonke.
3: Uxolo kancane mama, uxolo nje kancane mama. Uxolo kancane. Siyacela nje mphakathi wakithi ukuthi ke sithi ukubuyisa kancane i-order. Besingahlosile ukuthi mhlawumbe ngokuveza lelithuba bese senza siphazamise umcimbi. Senzele ukuthi athu ngqongqoshe mesekhuluma abese nasi sithombe sokuthi mhlambe nimi kanjani lapha emtubatuba. Kodwa sinawo ama office azo zonke lezi zinto enicelayo neyikhangiso zesicelo bekade iphumile ukuze ke singaphazamisa uhlelo. Sizocela nje sikhulume isisho esicelayo, ubani wakwabani usuka kuphi, ucelani, ucela ume kancane mama. Bese kuthi laba ngapha manje phandle osokune ne disorder, sicela babuye nje bahlale phansi. Bese kuthi namhlanje olwesibili kuse olwesithathu olwesino lesihlanu ama office omnyango avuliwe bese bekwazi ukuthi bayofaka lezo icelo zabo. Uma befuna inamba zokuxhumana bazokwazi ukuthi bayithole. Siyacela nje ukuthi sibuye bonke laba bangapha ngaphandle ababuye bahlale phansi ukuze balalele lokhu ngoba bazobhala okungapha kanti vele yilokhu osokuvele sokushiwo. Kahle kahle siyesithatha umuntu oyedwa ngeward emhlonishwa umeya bese ke siyaqhubeka ke. Kodwa sinikhuthaza ukuthi niya ama office besicela nje lokho bese futhi siyathula siyalalelana ngoba mase sikhuluma sonke sigcina singasezwakani. Siyabonga kakhulu.
1: Yes ma'am.
2: Ngiyabonga. Ngiyabonga. Thina sisemlalazini. Sikhona lapha siwumlalazi. Siwumlalazi sibaningi. Manje ke mithina sisemlalazini. Engikucela ngicela lokho engibona la mabhaki. Ngicela lawa amathanga. Thina siyahlupheka thina. Siyahlushwa amanzi thina. Silime ngempela kodwa sifana nabantu abangalimile. Amathanke, amathanke lapha yana kunamathanke khona amakhulu ayakhiyeleka. Singabathola amanzi emlalazini kusho konke ukudla kwethu. Njengoba nje kumi ugesi awukhawula yithi ugesi lapha yana, thina siswela amanzi. Sishona phansi emfolozi siyokha amanzi singena emahlathini sihambe sifunana namanzi. Siokuchelela asinawo ngempela amanzi thina abantu basemlalazini. Siyahlupheka. Siyabonga ke, siyabonga kakhulu meya yethu.
1: Siyabonga.
4: Igama lami ngu-AD wakatembe ka Watch 7. Engizocela kungqongqosha. Ngiqale ngibonge qala kumasipala waseMtubu ukuthi usinikeze ithuba sibe ngama ward committee. Emalini yami engayinikezwa uMtuba ngayibeka ngathenga umshini ukuthi ngikwazi uqhamisela amatshwele. Ngeshwa ke basidayisela amaqanda sevele sonakele kungaphumi lutho. Ngaphinde ngaqala phansi ngathenga futhi amatshwele awu-300 ey'nkukhu zamaqanda ngawakhulisa zakhula. Ngathenga ama-cage ziyazalela ngiyadayisa. Into engishayayo kwengqongqosho ukuthi uma ngikwazile ngodayisa namhlanje ngadayisa ngakusasa, angiphinde ngisakwazi ukudayisa futhi usuku olulandela ngoba iy'nkukhu zincane. Bagcina abantu bami abefike kusasa bezofuna amaqanda awasekho. Kanti kungconywana sengiqalileke ngithengile futhi ezinye amatshwele awu-700. Into engishaya kakhulu-ke manje ngoba ngiyagcina ngo-November ukuhola nganoma u-September ukuhola kwi-ward committee, angisezuba nayo imali yokuthengela ukudla. Ngicela ngqongqoshe ukuthi

0: Mzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Right, sibonga kakhulu kuhlobisile umntakazi Shoze osiphakele indaba zokubombana kwehora lesibili. Msakazweni wakhe ezidamzansi u98.3 FM sithizwa umehloko. Okay, sigaba ke sokugcina ke salo ke uhlelo siyebheke ukukhuluma ke naye lana kwisihlalo wayo lana ku-Community Policing Forum lapha kwamashu lethu uxolo hlatshwayo ngohlelo kulabo la inzala abantu Women of Strength. So ke sibheke ukuthi ke lana kanjani ukuthi ke mabetheleka ngasoke lesikhathi njalo ke besihlele kona ukuthi ke sizoba nayo ke ingxoxo ke nabo. Right, sabona msakaze ayilazi lamnandi izilomzansi ke nenhlalo kwezalo nje kuyahlaleka kulona uzwe zondi lona emahlabathini ngaseverulem nephila ke lapho ke emahlabathini gagashe. Siyabonga kakhulu ke nondaba.
2: Awu ngibingelele sithombe sesele emfokaxoxo sithombe sesele, hayi angive nginithanda lapho ezini lomzansi. Kodwa kumele uqaphele ungaxhawuli kule nsizwa yamadombolo ngoba izosishumphula isandla sakho. Le nsizwa inamandla axakile, iyajima. Sisathanda ukukubona unezandla zakho ziphelele. Ungakulingi nje. Ngiyabona.
3: Malibulise msasazo. Uthethe nosicelo gqwahu lapha eDurban. Yabona ngimxelele msasazo. Elilizwe linjena nje kungenxa kaMandela. Kungenxa kaMandela elizwe linje. Mandela wadlala kakhulu ngathi. Wadlala kakhulu Mandela ngathi ngo-1994 waphathilizwe. Wajike wavulela indaba yamathenda. Yabona indaba yamathenda eMzantsi Afrika is a bullshit. It's a nonsense, it's a rubbish indaba yamathenders. Ngoba le nto leyigwilikisa igwilikisa umnikazi wethenda kuphela abasebenzi bayahlupheka. Yonke le nto ama-security ey'thenda ze-security kungenxa kaMandela. Wafika uMbeki wacola wafika uZuma washayela kunjena nje kungenxa kaZuma. Enkosi.
1: Neshuthi le nto umuntu ayibabazayo ukuthi abantwana besibazele olimlubi bayithatha kuthini impela? Ngiyacela ubhuti sizama ukubheka ulem siliqaphele kakhulu ulem because asikwazi ukuthi sibe yiyona leyo platform mpela. Cha, sifuna iplatform nje sifuna ba iplatform nje yokufundisa iveni ukukhuluma kubeka. Yabona sasigcina ngokukhuluma nje zona izindaba lezi kodwa nawo nje ungafakaza ukuthi usutrainekile nawo ngendlela nje yokubeka umbono yabo. Even kuhlangene nje endaweni kuhlangene nje emphakathini ukufundile la nakubuqale wabone ngathi ayikuliwa nawe. Angithi abanye ayithe zinsizwa la angeke ngithi insizwa ngoba ngeke umama wabusisi ngabe ngidlala ngabe impela ayakaze bangijulukisa ushaya uvala umuntu mezovula umlomo. Ingapha sendlini yamandla akuhambi kahle sekushuthi naye umfowethu lo uzocathula nje kancane kodwa nje sisamzambe siliqalaza ulimi uyabona. Bathi sithu esincane lesi sidala umonakalo omkhulu.
4: Ake ngibingelele Gambusha. Ngibingelele bhuti. Usihlahla samabhenca lo uNgcobo seMaran Hill eLuganda. Ukube kuya ngami ngiyakwazi ukuguqula abantu imiqondo bebuke ngeselilodo. Ngabe ngithi sekuyisikhathi manje sokuthi abantu beyeke ukuba ohlalithemba ungazi ukuthi uthembeni. Ngapha sishushuzeliswa ekuthenini asiyovota sikhethe amaqembu azosisebenzela. Imost yalawo maqembu kade abakhona kodwa kunuka ekhona kumanje amanzi asinawo. Kodwa ungumuzi umuntu uma ethi vota uvotela iqembu elithize uzobona umehluko. Lo mehluko abahlula kumanje bazowenza ngoba sezivotile ngoba kunjani kunini sasivota umehluka ukho bani makethi ake sekukwebhana ngabantu abayizehluleke. Ake sibhekane thina sazi ukuthi impilo yethu siqhubeka kanjani kuya phambili kungcono siyophuza nezinkomo. Ngiyabonga.
5: Wena wazi ukuthi isikhiphane lokushini lakho ingakho kwa MTN sikulethela imali.

0: anikoli yamanzi epalini manje ungono obunye yamazi impela umathu uyasebenza kodwa hayi ngamanzi
1: mfowethu
0: baba ngiyabonga
1: siyabonga kakhulu right 14 minutes to 3 emsazweni wakhe zamzansi 98.0 FM sithi zomehlo kodwa kubuza kona ukuthi uzothi sebe sesheshaya izoshaya igoli ngale ubeyekele okay zingake ezinye zezinto ebelokwane khalwa ngazo uthe mhlambe nawe yakhe inhlangano sithole ke angisike yangena impela ke la ngaba izinga lika hulumeni wasekhaya noma izinga lika hulumeni kazwe lonke othi cha ayikivele ashaya ke igoli ngale kokuthi kube incazelo editing kwebe khalwa ngakho right nisibone lo
2: mkhaya mkhaya amathenda right kakhulu ka inkinga manje babane basuke eleno mathenda kwaxwaye sadza kuba khona njene ngesikhathi edume kakhulu amathenda ndiwazi kahle esikhathi kamsholozi emthalisebenza umathenda amathenda wathiwa kuzobheka ukuthi abantu bakholelwa malini kwenzekani amathenda kade right kabi ngitshele ngono amathenda right ngawo ethu thina singafundanga ukusebenza kumathenda thina singafundanga nje siguda emathendeni usebenza kuwo awufuna skill phama kutwa yeko shayi state kushayi foshola awufuna skill
1: ya 0604807164 yona ke number leyo ke fonelwayo leyo ke la bukhoma hi
3: ngikhala
1: uyaphe
3: hayi ngiyaphila msana kanjani kodwa
1: sephelile nathi
3: yebo namhlanje ngithande khona umama ujwayele ukufola la ehlelweni yazi abanye abantu bayabasho controversial kodwa mina ngiye ngimlandele kakhulu uyabona inkinga esinayo eSouth Africa but awukwazi ukuthi eSouth Africa uma ubuka uhlelo lepolitiki bese ulibuka ngeSouth Africa kuphela ukufanele ukuqalaze ngamanye amazwe amanye amazwe asephuphile bese uqalaze ngamazwe athuthukile bese uyaqhathanisa kudingani ukuzoba umvula bulazi ube yi-political science umuntu nje ucucu usho ngangesikole uyakwazi ukwenza lo nhlolovo nje ngokuxoxa ngabantu ukuthi awezeemthize linjani futhi ubulula-ke kwethu ngoba ungakwazi ukubuka nge-China ukuthi hawama-China afika lana alisekele emgaqweni ngokubomayo yini indaba ungakwazi ukubona ukuthi oh hayi futhi labantu baphila kanje ubuke amasulumane ukuthi la masulumane asuka le azokwenza nemikhuba yayo-ke la kodwa awakwazi ukungena ugebe esingena kulona ubuke ngisho umakhelwane labo malabo sazinenti nobani bani kunezinto thina esingafuni ukuyi-admitha ngoba lokho kukwenza ube unpopular kufana nama-politician ukhuni ukuthi ungaba yi-politician msakazi wami busuthi ebantwini yabona le nto yokuthi sibe isteithi esikhangezayo isteithi esodependa kuma-granti akuyona indlela yokuphila ngeke kusho lokho kwazi asithi iqiniso kodwa uzobalekela ngokuthi ivoti lizohamba manje uma azasho ama-politician msakazi efike kumina siyesiwezi ngisho umarali ukuthi ukuvota is about numbers akakulona iqiniso akulona ukuthi akubona inkulu yaphambili is about numbers now uma msakazi uhamba ngalolo hlelo usho ukuthi kufanele ube umuntu onamanga okwesibini uma ubuka kuzwe lethu ekuthi thina sihamba phambili kodwa thina sibancane kwedemokhrasi sihamba phambili ekubulalaneni nje uyabona iy'dumbu esey'phumile manje ngokuvotelwa nje ngamakhansela nanani uma even ngisho ey'ngxoxweni siyikhuluma sisodwa noma ngabe sengasesa sikho la kumaplatifomu omsakazo uyeza ukuthi asikwazi ukukhuluma le nto ngoba ngaluthi izambane elishisayo ukuthi yini inkinga sibe akukwazi-ke lapho akakangeni umlungu akangeni umlungu akangeni imbiya sisodwa singabantu abamnyama sibulale uhambe uthathe isibhabu ufike ubulale omunye umuntu uphinde futhi umuntu ahambe ayovotela lowo muntu obulale umuntu ngoba sesine

0: nika ngamathili nemishini ye-airtime. Kodwa leka 100,000, eyi, I wonder ukuthi khona i-tuck shop yawuthola lo 100,000. Ngiyabonga sisi Nosipho uma umthetho lwentuzu.
1: Bathi oluphezulu ngoba olubhazo lwabafokazayo. U-Our People ucele lo mlayina nje Madiwa. Nginenkinga la msakazayo, le nto mhlezi ngiyibuza, angazi nani bayibona ilela. Kunabantu la msakazi abaqala ukuvota ngo-94. Babhidlekelwa izindlu labo bantu. Njengoba iyokhethweni kusukela ngo-94 labantu bevota. Ma beyovota njengamanje, njengoba ngikhuluma nje abanazo izindlu. Khona abanye ogogo nje, ningabona izindlu abahlala kuzona. Abanye baqashile. Babeyakovota ngempela labantu bavotela njengamanje. Bebebaqala ukuvota ngo-94, bengenalutho njengamanje. Abanye sebaze badlula emhlabeni. Kodwa abantu ababebhalise nazo izindlu kade bayithola. Ngibuka naleya nto lapha e-Stop 8. E-Stop 8 ngizwa kuthiwa imali yakhona yaphuma. Kodwa izindlu ezakhiwe lapha yincane kabi. Ayikapheli lezi zindlu. Manje angazi ukuthi uma kuyovotwa manje ngempela ngempela yini eyovotelwa njengamanje. Njengoba khona abantu abangenazo izindlu. Laba bantu abangenazo izindlu njengamanje yini abayivotela njengamanje. Bayivotela ukuthini? Angibonge sakazi. Our People icele lo mlayinande Madiwa.
2: Sawubona mangubane, bengithi mhlawumbe message yami mhlawumbe awedlalanga mhlawumbe ukuthi ngingathi kuphuma ngaba khona endlini. Bengithi mina bengibonga umphathi wesiteshi babuxulu ukuthi avele azosikhuza ngempela endleleni yokuyiphatha emsakazweni ngoba lo msakazo wakhelwa thina umphakathi, wakhelwa thina umphakathi. Futhi ngicathi isiteshi esihlukile lesi kuneziningi iy'teshi ngoba la isiteshi sengxoxo lesi sihlale sitshelwa kodwa phela kusho ukuthi lokho usinikeza igunya lokuthi senze noma kanjani, sithuke inhlamba sidedike phezu kwabasakazi. Kwamanje abasakazi sibe sibaphathe kabi kodwa ke siyabonga ukuthi asikhuza umphathi wesiteshi wabuxulu, sibonga kakhulu. Ngathi nje naye angaphila-ke kubaxulu nabaphathi abanye abamsele nabo ukwakha lo msakazo. Lo msakazo nje mina ngiwazi wakhiwa kanjani kodwa bona bayazi ukuthi ama-ideas abo ahlanganiswa kanjani. Manje akumele-ke singabalaleli sicekele phansi into emnandi kangako ezilo mzazi. Phela emangubane ngiyabonga ukuthi umozi ubaxulu ekhuluma ukuthi kwaba obabuya phela somhlonipha kakhulu sokwenzela ukuthi afuna sikwenze. Ngiyabonga futhi kuba sendwethu
3: ngibingelele Sipho nabalaleli. Hayi impela le ndaba yo-GNU sasinethemba sivotela amaqembu ethu sithi ayosilwela kunalokho siyabona ahlangene lapha ebhodweni elicontsayo. Hhayi esambreleni esiyi-GNU bayitika ngemali, bayitika ngemali bakhohliwe yithini. Yabo nje la ndwedwe saphanjelwa i-bridge ngo-2022 ngenxa yey'khukhula, kwahamba abafowethu abawu-4 lapho ebridgini bemuka. Nanamhlanje Nosipho lutho ukulungiswe lelo bridge, inkatha yiyona ephethela indwedwe, ayisenzeli lutho. Nalowo mgwaqo loyo omkothi umgwaqo omhlophe la emsunduzo kuwona onomfulo wami usabantu, awukho ngisho umgubane omnyama, sichafuza udaka. Yabona njengoba nje liqala ihlobo ingane lutho ukuthi ikwazi ukuwela ziye lapha emsunduzo esikoleni. So inkatha yajabulela ukungena kwi-GNU bahlangana ANC kudliwa imali, ayikho into esenzelayo.
4: Angibungelele mangubane, ngibingelele nabalaleli. Mangubane ngithi mina amaqembu lawa aku-GNU ngithi asingawakhulumeli ukuthi enze kahle yini ngoba phela ithuba litholile, iwona khulumeni. Ithuba nje ngelawo kusukela ngo-2024 ihlangene ukuthi asebenze kahle emphakathini noma awenzanga kahle. Hayi sizobona evotini, umphumela koba yivoti mangubani. Angeke abantu bawalahle ebe enze kahle. Kodwa uma engenzanga kahle lamaqembu aku-GNU abantu sobona ngoba bengawavoteli, bevotela lawa ngekho khulumeni, lawa amaqembu aphikisayo. Kodwa mengabenzi kahle, hayi sikulindele lokhu ukuthi bazowavotela. Eyi mancane-ke kodwa amathuba ngoba hayi nanamhlanje kusakhalwa ngamanzi, nanamhlanje kusakhalwa ngemsebenzi, nanamhlanje kusakhalwa ngezindlu. Angazi ngabala ngithini mangubani, kodwa-ke hake silindile ngalo khetho. Ivoti elizokhuluma ukuthi basebenzile noma abasebenzanga. Bonge mangubani. Anonymous.
5: My sister Nomafu, sibingelele emsakazweni omkhulu izwi lomzansi. Mina umfowethu uMthunzi Redoubt. Ah, la maqemba amaningi kanjona my sister.

0: namafini into inokudla lapha eParliament abantu bafuna ukuyodla lapha yababona bakuyadliwa kuyasuthwa lapha once wangena eParliament ngishuthole nje isithi eyodwa so covered wena nomndeni wakho ahlahla sokuphusha amabusiness manje aphushwa ngempilo zabantu ngoba lale qala ngathi umuntu ayasikhulumela abantu sikhulumela abantu abona akusazi esethukeza ukuthi wasuthi hayi imashini mathi uJacinta aseyiregistrile naye sengwene lukhetho afika athi hayi bathena abantu seqamba maya ngasebona ba hayi abantu noba bayangilalela sebekangivotela naye sefuna ukuyodla ephalamenti inhloso inani inokudla la maholo aholwa lapha ephalamenti mengehlisa sebe nje ko-15,000 noma ko-20,000 ngeke bakuphuthumele kanje abantu kuye ephalamenti kube yabona manje nangu Jacob Zuma yena omkhonto ukhavadi lakhe i-business manje sesazi noma ngalalani umndeni wakhe ukhavadi wasophusha ama-business manje show my sister papai
1: sawona mangubane unjani uyaphila sigeqa magula kodwa semubi mangubane uyabona ukhesho lalo nyaka lunzima kakhulu uyabona manje njengoba iqembu le-IFP lilande njengayinkaba ezaziwa e-South Africa yonke umuntu ophikisana nalo ngempela kuzomela agawule aqaphele ngempela wabali namagama akhe ngoba manje kubi ngempela siyazi njalo-ke i-IFP ishakwa sana ukuphikisana nayo kusazoshuba I thank you
2: sawona mangubani mina engakuzwa nje khona la ko-social media ongathithi khona indoda ethize eyayi-aplayele lona uxhaso lolu kwacaca ngathi izinto efanele lethe azanele noma ngathi ayi-comply ungathithi ayihlobene nayo upremier lo so iyangakhwalifaya noma isicelo sawo sadisqualifayo so u-GD u-DJ mntu ngadlula insuku ey'ntathu ezine nje kwazalwa ongathi useresignile ongathi usenengcindezi from i-ofisi likapremier so loko nje uyakhona ukuthi imali azange ngendlela e-right bese ngizayo kubona esibili udaba yokulona elingangiphethe kahle ile issue ye-MK necala leli elafakwa lo cash so i-IEC uvakashele enkandla emva kwaloko onhleko bangaphumela obala ukuthi bizonzani ithenga uzuma wathi sabe uthapha emavotele wabasho nentando naye akachazele mina ngibona ngathi khona idili eseyenziwe i-MK no-IEC angibonge ukuthi inkulu enani
3: ngibingelele uNosipho ngibingelele nabalibiza emzansi usandile kwandlovu inandot futhi from emaplazini uNosipho ngibonge nje isixwayiso besenziwe umnumzana uXulu umphathi steshi ukuthi azosixwayisa sabalala indlela esikhuluma ngayo nangendlela esichiphana ngayo nokuchipha abanye abantu uzobaqamba amagama babize ngezinhlangano kuwrong lokho so ngancomba la nkulumo nabaholi bethu abaphezulu bayithola ngoba ngiye ngathola ukuphoxeka kabi ngilalela inkulumo yabaholi base-Howick be-DA bekhuluma mayelana nale cala elithinta inkosi kaZuma sebehlanganisa isibongo sakaZuma nomholi weqembu le-MK kanjalo neqembu le-MK bethi alingavotelwa ngoba liphethwa isibongo esinobugebengu esamasinamasela yonke no leya nto ngizwe ibanga uhlevane akumele ngabe sisabaholi abasakhuluma kanje abaholi mabekhankasa bakhankasi nje nomuntu umekhankasa akhankasa iqembu lakhe angagxekelinye iqembu mina ngeqembu le-ANC kodwa akunawo lona ukuthi ngizothi abanye abantu abangalivoteli iqembu lithi lifanele ngisaphothe mina iqembu lami ngisho incomo ngeqembu lami nothi ngixheke abanye abantu futhi ngibe personal loko khomba kakhulu i-political nokuba nenzondo nabanye abantu kuyabonga noSipho
4: ngubingalele mambovu uluwadibeka amaqomela endwele unambovu kunento emningi ithi mangihlele ngibuze yona ukuthi abantu abadala bakuthathelapho ukuthi ma ungumfana noma uyibhungu ukuthi kumele ushise impepho ekhaya uma ufuna ukuganwa uthole umfazi uzomphiwa yidlozi noma uthandaze uzophiwa uNkulunkulu uthi umbuzo wami uNkulunkulu wayeganwephi kuphi ekhweni likaNkulunkulu umkhulu wakho nokhokho wakho if uma ngabe bashona bengaganiwe bengakupha kanjani umfazi oba vele babengasiboni isidingo sokuthi ube khona umfazi babengamdingi bazodinga kanjani nje wena ube nomfazi into ababengayidingi bona lo mbuzo mangubani ngubuza mna kulaba fowethu abathi hamba ushisa impepho noma uthandaze ukuthi ma ngabe kunesimo esinjalo kwenziwa njani ngiyabonga
0: mangubani ezinto omzansi Hayi, mbuzo, mhlawumbe uyazi.

0: abasebenzi noma abaholi abaye ko CCMA baya kuma bargaining councils bafike batholana ke bahlangabezana nezinkinga zokuthi ke one amacala wabo angaphathwa ngendlela ngaba aphathwanga ngendlela okhomishana abakhombisa ukuthi ke bachemile nabaqashi.
1: Yeah.
0: Ngabe ke awaphathanga ngendlela abaphathi.
1: Yeah.
0: Balezi zikhungo lesi. Lapho ke sebe reportile ukuthi ke kunalenkinga le. Kodwa wathola ukuthi ke abaphathi ngenxa yokuthi bacheme nabantu abathile banga singatha ke izikhalazo ngendlela okufake bazisingathe ngaso. Nawe siyanxusa ke futhi mvoka mthwesi ukuthi kungafiki noma ubani.
1: Yeah.
0: Ngoba ijwayele ukwenzeka lento le. Ukuthi ke ufike uvule iwindu ufuna ifresh air bese kungena omaskito. Asifuna omaskito. Yabona nje basibe sivulela ifresh air, fake kungena ifresh air.
1: Okay. Okay.
0: Now lento ithini ke mfowethu ithi ke uzovula lelithuba le. Bese kufika umuntu othi ke hey ngaya ecaleni ucommissioner wathi. Uthi uyayibheka lento ayibambeki lento le. Two akazange futhi lo muntu afake isikhalazo sokuthi ke ngaleli langa ngiye ekhesini ucommissioner kwenza kanje kanje uzokufika ke lapha na ke esezokhalaza lapha kuthina thina asidingi lezo inxaki enjengalezo mfo kamthwesi.
1: Okay.
0: Ngoba into eserious lena ke esiyenzayo njoba sithi ke sifuna ukwenza idossier kuhlanganisa ke umqingo onezikhalazo ezibambekayo ngabasebenzi ngokusebenza kwalezi zikhungo lesi ukuthi azisebenzi kahle azisenzi lento ezaziyibekele ukuthi ke siyenze ilonto ke esifuna ukuthi kulomqingo sikwazi ukuthi ke uqukathe ke izinkinga ezizokhombisa ke ipattern ukuthi ke nakho ukusebenza osokusetyenzwa ke ilezi zikhungo and lokhu kusebenza lokhu kuyashayisana nezi ngathini nezinqumo akuzoni izinqumo yini but ke imigomo yokuthi ke izikhungo lezo fake ukuthi yisebenze kanjani
1: asasebenzi ngendlela efamba zisebenza ngayo
0: ayisekho mpethu ke kusho ukuthi ke inqola iphumile
1: emzileni
0: sina ke zama ukuvikela umzila wasiyawazi umzila
1: gade umzila
0: uzokwazi ukuvikela umzila ugade umzila afanele ukwazi umzila ukuthi nanku umzila
1: uhamba la
0: ehe so ke sifuna ukubonisa ukuthi iphumile emzileni.
1: Okay. Nice Stuart. Nanga umsebenzi. Nanga ucommissioner mhlambi so retire, mhlambi naye wakwabhekana nalo simo leso mhlambi eminyakeni edlule sazi wa retire. Angaba ingxenye uzofaka ezinye zezinto ukuthi nazi ezinye izinto eziye zenzeke.
0: Nombani mfoka mthwesi mabe enento ebambekayo.
1: All right, hayi ke qobi.
0: Ezokwazi ukuthi ke isize ukuthi ke siphuve lento lena ke efuna.
1: Hayi ke.
0: Sisho ngoba ke njoba ngisho ukuthi injongo yini injongo
1: egcineni. Yeah. Yeah. Hayi ke. Yevaka. Asingene namhlanje kwaMgabaso.
0: Cha mfoka mthwesi ngeke ngavakashela abasebenzi abafuna ukujoin inyunyana ngapha eNandi Drive namhlanje.
1: Okay.
0: Now lento ke iyanginikeza ukuthi ke abasebenzi basenkingeni and isikhalazo zabo njengabasebenzi ziyabonisa ukuthi ke babhekene nengwadla and lengwadla afanele ukuthi ke ixazululekile

0: nejuvalenti so uye unikeza isikhathi sento oyithandayo usho ukuthi nesikhathi esincane kanjani uyambile
1: uyayichaza Makhomo umama mhlambi ngiyafisa ukwazi ukuthi mhlambi le incwadi engaka ziqukethe uphi umyalezo engenze ba for sure zihlukene
0: imyalezo isuke njengoba ngizekude ngathi ngathi iningi ama-genres akhona ahlukene zikhona ey'khuluma ngempilo nje impilo yomuntu kusukela ebunganeni izindlu negodini zikhona ey'khuluma ngothando zikhona ey'khuluma ngokufa kepha futhi zikhona ey'khuluma ngokuhlukunyezwa hhayi loku sekujwayelekile ukuthi usibani bani ingamhlayo kepha kube ukuthi uhlukumezwa ekugcineni khona isilindo ezokusola noma wena khona la uzogcina uphumelele khona ebese ibonga lokhu akuhlukumeza ufika kukona ebese kuba ilezi eniyibalile ukuthi zine ziwu-four ezey'nkono ziwu-four ezesingisi ziwu-four ezaziy'nkono ebese kuba ile eyokugcina ukhuluma ngomlando wasezongayo
2: no kuyezwakala kuyezwakala kakhulu ngiye ngakuzwa ubala nokuthi kunencwadi yenkondlo ingabe yini le ebalekile uma umuntu eloba inkondlo ngoba ngiyazi ukuthi inkondlo manje seyihlukile abanye kuye kube ngathi phecelezi bathi freestyle kodwa bathi inkondlo abanye kodwa bahaye uzwe umuntu ukuthi ulomyalezo lo usuka kuye ngaphakathi
0: inkondlo nayinoma yiphi ile isifundo awukwazi ukuthi ngathi ubhala inkondlo noma ukhaya inkondlo ingekho isifundo umuntu azothi uma ngabe esiyicamanisisa kahle siyipile noma esiyihlahlele inkondlo yakho ngoba ekugcineni inkondlo kuyaye ukuthi ugcine ihlahlelile kube ukwazi kwakho umqondo ngayo awukwazi kwakho umqondo ngento enganamqondo inkondlo nayinoma inkondlo nayinoma yithi kumele idlulise imiyalezo thize kungaba umyalezo omuhle kungaba umyalezo omubi kodwa nje khona ekugcineni igcina ifanele ukuthi kube khona into eziyakha kuwena ngaphakathi ezohlala ikuvuselela
1: APK nemva mamthetho ke uyayibeka indaba ngiyafisa ezabantu eMzantsi Afrika nanabantu ke mhlambe ngokuhlukahlukana kwazo iilimi zishilibazi khona lesingesi khona lesizulu ingabe mhlambe age group ziqonde kubantu abasha o mhlambe ibheke kubantu abadala imimbalelwane yakhe noma mhlambe ikakhulukazi igxile ukuthi zihambe ziyofundwa ezikolweni mam
0: owami umsebenzi isikhathi esiningi awugxilile ohlobeni oluthile noma eminyakeni ethile ugxile ethineni umuntu khona uyaphila uyaphefumula ngoba ukuva kufikeli ingane yesikole kuphela umuntu omdala akasho akwenze qondwayo uthando alufikeli umuntu omdala kuphela ingane ayolufikeli uthando engilishoyo-ke angisho uthando lolu lolia lolia amaqomana cha
1: lolia asesitatweni
0: ngisho lolu uthando lokuthi umntanami ngiyakuthanda kodwa ukuthi nokuthi nokuthi angisidingi ukuthi kuzonze layibrarini yami ma wenze kahle kodwa ukuthi nokuthi ngikhuluma ngalolu thando uthando ludingwa yibona wonke umuntu ukukhala wonke umuntu uyakhala inzondo wonke umuntu uyazonda ebese kuba khona lokho okusuke kukhona ngaleso sikhathi ekudinga ukuthi mhlawumbe kube umyalezo engiyizelisayo APK mhlawumbe uzokhumbula ngangakhuluma ngozuzile sekubhuku uzuzile ukhuluma nabantu ekuwukuthi sebebadala ngithi nje mhlawumbe i-over 18 ngoba nezothando kodwa ayiqondeni ngqo nezothando kukhona nokuhlukumeza kukhona nempumelelo kukhona nokufunda kukhona nokuphathwa kwemindeni so

Ngifuna ukufundela nje ezinye zeindaba engingihlalele hlabeke kukhona nawe ongabonisa ngako kulolu sizozohlabela mgamu kulolu siya kulona. Kodwa ngiyathanda ukuthi nalolu ngidlulise. Sikwi couples therapy couples corner. Last week sibeke indaba ezithunyelwa abantu more especially mangabe indaba ezithinta ke abantu ababili obhalile sawubona Dodo wabe siyalisho ke igama lakhe ngicela ukuligodla mina. Uthi ngisize sisincela ulalele ibali lami. Ngihlala nopartner wami endlini. Besikade ke sihlala wayishindawo. Sabe sesiyasuka waphindwa yishindawo saya lapho. Sineminyaka u-18 sindawonye. Sinabantwana ababili abaphilayo sihlalile khona laphaya. Okungizwisa ubuhlungu kakhulu. Uye wathandana la endaweni sihlala kuyo. Sisubukusile ngami umuntu wesilisa ngihlekiwe. Ngabantu abathathe impahla zakhe ahambe ayohlala nale ntombazane. Okay, ngithulule kuyo yonke, ngithule kuyo yonke lento sisidodo. Ngithe ngibuka ngabona ukuthi ke hayi ikhona into wrong kulo muntu. Umqondo wakhe ingathi ke awusasebenzi kahle. Ebevuka nango 1 ebusuku nango 12. Uma efuna ke ubevuka ngo 1 ebusuku nango 12 ebusuku. Uma ke efuna ukuya kulosisi lento ke bayiqala ngiphuke umlenzi waka right engishiye endlini ngingakwazi ukunyathela ngaphola ekuhambeni kwesikhathi. Kudlule nje inyanga eyodwa ngikhipha ukhonkolo ngashawa imoto uthi ngafahlaka iqakala ngayolala esibhedlela ngahlinzwa ngafaka insimbi. Ubuye mhlampe 3 days emva kwalokho wahamba uthi ke uyambona nje ukuthi ke uma elayindlini akahlalisekile. Ngathula sisi wenza zonke lezi zinto engenandaba nami. Ngiyinhlekisa la sihlala khona emqashweni sihlala sonke sisi. Okay, kanti ke abantu ke sebeyabona ukuthi ke ngiyabona yini ubaba akasaphili kahle emqondweni lapho ke mina akafuna ukungibona ngapha ke angikwazi ukuhamba ke ngisebenzisa ke frame ukusukuma phansi sisi ngalimala. Uyasho kunyaka uthi wesisi lento ibichaphazela ke nomsebenzi wakhe. Last week uthi ngafonelwa emsebenzini wakhe uthi ngabuza ukuthi kwenzakalani ngaye. Ngathi ke nam uxabene nami. Ngasangazi nami uma exabene nalo muntu wakhe kuba nzima aka concentrate ngisho ke emsebenzini. Ebemane nje ebuya ke endlini.

0: Okay, nanko omunye umbuzo. Amxolele abuyele kuye noma amxolele angasabuyeli kuye. Like I forgive you. No hard feelings. Akunankinga. Singa bona nalokhu kukhulisa abantwana ukuthi kukhuliswa kanjani abantwana. ABC phelela lapho. Khona ukuthi uxelela umuntu ubuyela kuyena or uxelela umuntu awubuyeli kuyena. Ayi. Right, ngiyacela sambe nayo nale indaba enkulu. This is a big thing. Inkulu kodwa ngicela ukuyimixa nayo le elandelayo. Enzibo 2, ngifuna sidonse ngo 2. Zibambe kanjalo ingcingo zakho, ngifuna sidonse nje ngo 2. Lo 2 ngoba manje esibili indaba owesifazane naye okhalayo ubaba lapha kwakhe ubejwala ukumupha imali uthi nje bengazi kahle uthi ngosuku lokuthi ubaba mpay day mina nginemali engaka yabo o makwenzekile wakhonta yenza imtholisa imali uthi ngiyazi ukuthi ubaba uzongipha imali. So now, all of a sudden, ubaba, mase kufaneleke amuphe imali njengenjwayelo. Hayi, ngosuku lolu impela lwepayday, kuthiwa ushintsha ngisho ebusweni noma ngabe kuthiwa ubucabanga ukuyombuza ngayo, ngeke uze umbuze ngoba ushintsha ngisho ebusweni avukulaka. Amntu ungijwayeze yena le mali anginikeza yona. Nami khona into ebengizenza ngayo ngoba bese ngazi ukuthi ngino standard wami nje oza kumina. Angikaze ngize ngimbuze ukuthi ivalwe yini. Nginako ukusaba. Kodwa akusemnandi la endlini ngoba nami ngiyazibona ukuthi kwanhliziyo-ke manje yesineke ngiyayizwa ukuthi yangiphelele ngoba uyo ngijwayezile. So sidonsa ngothula. So ukudonsa ngo-2 ungaqala ngesokuqala mhlawumbe ungene kwesesibili noma ungachuza ukuphendula esesibili or uphendule sokuqala ozosiza ukuthi sihamba nawo or uyithathe zonke akunankinga. Ngoba manje labantu laba ngifisa ukuthi basizakale bonke. Le zinto lezi ziwa la manje enithi ngiyabheka. Yabo nje wakumhla ka-18. Ehe. Insizwa le ihole mhla ka-15. Kuthiwa kumanje isaquvile. Ihola ngomhla ka-15, idosa ngo-15. Kodwa nje namanje lapha kumnandi. Izwa ngami. Akumnandi seku-15, 16, 17, 18 namhlanje. Ngoba manje noma uthi uyafuna ukuyiqala le ndaba akwazi. Futhi kahle le nto iqale ngo-14 ngoba phela u-15 u-Saturday u-15 uwele lapha ku-14. Heyi kade iqalile le nto le. Mhlawumbe nakhona ngenza uqale before usuku lolu lwe-payday. Ubani owazi kodwa kona sihambile iy'nsuku manje ayakumnandi. Sithini le nto ngenazi iy'thandani bakithi zizoqhathwa into encane. Hey, asishone kuzona ingcingo 0604807164 ungakuvaleli nawe. Lapha kuWhatsApp uyakwazi ukubhala noma kurekhode ka 0638208448. 0638208448 injalo indaba 0604807164 usezwini sawubona usiyaphila
1: ngiyaphila ma
0: mhm
1: ugogo lo ukhuluma nawe
0: mhm
1: noma ngekazisho
0: kulungile kulungile
1: ibuhlungu lento ngizwayo nganyami kuvuka amaminithi kini
0: awu bakithi
1: ufuka amaminithi inye

0: ngigcwele amehlo okuthenga.
1: Nkosi yami, ayi uba.
0: Ungakhala.
1: Ungakhala nami ngizokhala.
0: Mangizwa le nto kumina ngashada nomyeni wami. Ngingane ngani yami.
1: Ngishade
0: naye for 43 years.
1: Ya.
0: Wangilobola ngimncane ngina 15 years. Sikahlala elokhu engihlupha kuthe engasebenzi bamamadoda kodwa sihleli sishakile.
1: Ya.
0: Kuthe ingane zethu seyikhulile seyisebenzile. Yaso. Nje uthole umsebenzi o-right ngo-2010.
1: Yes.
0: But esekhulile naye. Sewaba permanent. Wasebenza wa. Kanti useqale into zakhe sekunentombi umsebenzi.
1: Nkosi yami.
0: Lengishoyile umntwana ngivusela amaminiki. Waba nentombi ngaqala manje ngisebenza nami ngangena engozini zemoto. Ngangena ey'ngozini zemoto. Kwaze kwayikahlanu. Ngase ngithi ma ngithi ngiyagibela erenki abantu ebutekisini bathi abantu awu. Bona wena siyesaba ugibela nawe. Ngoba siyazi ukuthi sizoba nengozi.
1: Maye.
0: Ngelinye ilanga ngathi ngiyesontweni kamagayoni. Wakhona ungiprithayo nje wathi wena mama kuthiwa faneke utholakale ushonile engozini yemoto.
1: Nkosi yami.
0: Ngasukuma nkosi ngenze njani. Ngathola ukuthi iyona ifake ukuthi ifanele ngisho. Ngathi manje ngixoxisana naye wavele wangayingena. Wangihlupha wakuhlupha uyabona mina mntana lokhu ngashada nomyeni wami. Akakase athi kumina nemama nayimali amthenga into oyithandayo. Kuphela ubethethethole umsebenzi o-right. Kuphela ubethenga ukudla ngifuna ukuqamba amaka. Begrosa impela ngimenzela mphekela kumenze isikaputini. Kodwa ukungipha imali esandleni lokhu ngashada naye.
1: Akakani.
0: Ngahlala mntana ami ngabekezela kushade naye for 43 years ngize ngaqhunyiswa ukuthi uNkulunkulu angiphathe.
1: Awe mam, uzongiyekisa ishow uNkulunkulu ya, ngiyakuzwa.
0: Kodwa futhi lo mntwana mthi samxolela. Yo, angamxoleli ngoba wayeka 2015. Uphela umsebenzi kuthiwa kayolungisa ID. Wangathi uyabuya. Yalunga i-ID sakhuleka yalunga. Bambuyisela emsebenzini. Uthe soqala kwenye i-branch watholenye. Hayi lapho wayisampula.
1: Oh!
0: Wayisampula nganyanga ngoba. Wayesehamba nje. Uhambe nje ngoba singithi namhayi. Sekwanele. Angifaki
1: ibhifo. Oh, Nkosi.
0: Labhilidi ngani umfana yathi ma. Ngeke nikhulile manje. Sathi suyeka phansi shiya sikhona sizobheka shiya phansi ngayiyeka ngahlala kanti vele insuku zakhe seyihayiseko waze washona ngishade naye for 43 years ngibekezele angamxoleli mthi uyamxolela usazophinda amgihle kunzima ngani yami hayi kunzima mina ngikwazi ukujabula ekushadweni angikwazi ukujabula nakancane. Eyi, ngiyabonga nami yami, ngiyabonga uNkulunkulu lo
1: mntwana
0: amsikelele.
1: Kuzwa lokho ma.
0: Okay, ngani yami, okay. Ngathi uNkulunkulu angamthwala lo mntwana. Okay, ngani.
1: Ayi talenta iqali ngami kade yabakhona yeba kithi ungabothi into ezikufici ungabo khuluma kakhulu ungabothi uhlekisa futhi ngesimo somuntu mesa kusona zwana lento mama ikhuluma la yo siyakwamukela ezweni sawubona
2: hello sisidodo njani
1: ngiyaphila
2: ngiyaphila nami
1: mhm
2: ayi sisidodo ngeke kanti ive late lento ngona zothatha lento ndivile kancane
1: okay
2: lo lo sisile uthi ubhuti lo bhuti makamxolele kade mshithele
1: wamshiya nje mntaka maye mthithele uthi ubevuka nasebusuku ngo-12 ngo-1 masefuna ukuya kulosis weli use-right manje useyabuya-ke after 3 years uthi nje please forgive me xolisa
2: ke ngoyena losisi useyfuna ukumxolela after yonke le nto yohayi
1: sisi

0: okungumangaza yonke ingane iyasebenza inika lo mama noyise imali ayingazi noma ngiyaphila yini emhlabeni ngisizwa ukuthi ke ngiyasebenza nami ngakhohlwa ukuthi ngavele ngakhohlwa ukuthi ngingane for the peace of my mind wathatha indoda wathatha ngane ingane yami maye ye uyazi loo ngoma ezayo ntoba ye maye hawu bakithi manje ingane ke yona yho zinkulu kwalezi ndaba uthatha indoda uthatha nengane hawu bakithi hayi seyiphindiwe le nto emfaba bakushaye ngayo umntakama yayiphindwe iphindwe ngempela ayiphindiwe ntoza ntombazane kuxolela umntu osephutheni not umntu owenza into ngamabomu akangamxoleli bo ewu hi angazi ke mina angazi athi xola bathi ungaxoli ayengigijime ngeke kuma VN waiter nozami ayenje ngihambe ngiyolala ama VN siza ukuthi wona thini ke ama VN hawe babo usho sonke lesikhathi ube ngeke iphuthe nangu uyalibona nje iphutha maye hayi lengoma ngiyicula liyamaye maye hlampe ngoze ngiyophuma kwishow hayi namhlanje ningigile igodani ngimangazi go ngikhuphuka nami
1: sisitoto kanye nabalaleli ngiyabingelela kulolu daba lukabhoti ongasamuphi usisi imali mina ngokwami ukubuka ngibone ngathi mhlasembe ubhoti usegweletini thizeni mhlawumbe azenzile ezimqedela imali mhlawumbe ongasakwazi ukuthi ene atshene umakoti wakho ukuthi usenkingeni kanje ngoba akazi ukuthi uzosa imali uyenzeni kusho ukuthi mhlawumbe ingathi ingasakwazi ukumnikeza imali ngoba ngabe ngcono ukuthi ubhodi lo umhlalisa phansi usisi amtshene inkinga yakhe hhayi ukuthi avele athule ngoba phela lo wesifazane usamjwayeza futhi ulindele mina bengibona ukuthi mhlasembe abe amsukele nje ngelanga ke balixoxele uludaba mhlasembe uyokhuluma ukuthi kwenzekeni ngoba phela besemjwayezile kulolu lokuqala lukasisi ukufanele axolele ubhuti ngey'nkinga zakhe azenzile hhayi mina bengibona engathi yena fanele amxolele ngoba nakho useyaxolisa kodwa naye umzwisile nokho ubuhlungu masibala iminyaka asebehlalile ndawonye ney'ngane abanazo angambekezelela amxolele kodwa-ke bakhulume kuqala ukuze okwenzekile kungaphinde kwenzeke ngiyabonga ugogo umambulazi khumalo esilisweni
2: sisidoda onjani aphila sisiwami ngakhuluma nombola entozoma hey uyabona wezesidoda umiphawula lo dabeni lasisi la uyabona umuntu ofebile akaxolelwe ngizobeka njengalelo gama lelo ngibeke njekanjalo umuntu osisidoda ofebile akaxolelwa ngoba one umuntu ofebile yonke into
3: angibingelele mamdidi deputy director uyalazi udaba munye umuntu okubiza kanjalo kodwa uyaphela mama ngongoma aleluya angisakwazi mthethandaba ongaphakathi wa-chris maxin undeclip ward 44 wasikaceba khansela lami lelo wo-deputy director uyabona le nto yothando ngikhulume nje ngami mina zimthethandaba uyabona le nto yothando hhayi mina nje angifuni ukuqamba amanga thando ongithandayo kuhamba uhambayo kufika ofikayo ngeze ngidlale nje ngami uma kuthi sishona phansi siyoshona phansi sobabili omunye uyawela omunye uyasala angisayifaki nje enhliziyweni angeke nje ngizinkamba manga thanda ongithanda.

0: Ishumi nesithupha imzuzu libumbene ihora leshumi kumsakazi izilomzansi 060 480 7164. Ngiyabuyela naseyincingweni bakithi, ngiyabona ama-VN maningi ohlobo lisimanga, futhi ngizowadedela uzozo, ngizowadedela nje mntaka baba, ngoba ngifuna balapheke labantu Nkosi yami. Yaze ngifuna balapheke, balapheke uze uthinteke. Uma kukhona bazalwane odlula kule nkiyankiya yento, odlula kulesi simo, noma sike samfica, hhayi makakhulume, makasho. Uthobhalile unjani sisidodo, akambuyele mesamthanda. Uma nje ebengamshayi, ngoba ke okokuchitha bayachitha vele abantu. Ngiyabonga unombulelo. Oh bakithi, mbulelo wavelwa yize kanka. Kulungile. 060 480 7164, umsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Ubhalile uthi ngibingelele sisidodo nakumlalela ekhaya. Sisidodo, mina ngizothi ke akenze lokho okufika kuqala kuye. Singabantu sishayi le nto yokuthi ke abantu bazothini. Sisi wam, if usamthanda mxolele, ngoba uyazisola nawe ke ububona ukuthi kunalento ibingasahambi kahle kubhuti. Wena nje sisi, landela inhliziyo yakho, yenza okujabulisa wena. Kusho umkabayi Ntuli usemawodi kakamagadula. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
1: Yebo, yebo, niyaphila.
0: Siyaphila.
1: Yebo. Ngikhuluma noSiyazi. Ngikhuluma noSiyazi.
0: Ehe.
1: Yebo. History ngesusukutash.
0: Yeah.
1: Angazi ukuthi yini eyenza sibone ngazuthi kuba lula nje umuntu uvela umyeke. Simtshela ukuthi hhayi miyeke nje, hawu miyeke ungasabuyela kuyena. Engazuthi kuzovele kube yinto elula nje, uvele uvuke kusasa umyeke.
0: Ya.
1: Yaba. So sesiyitshela ukuthi mhlambe engathi kuzoba lula futhi ukuthi aphinde athole omunye ozoba ngcono.
0: Kunalone.
1: Yaba. Mhlawumbe angazi nje lento esinayo emqondweni wethu esikhohlisayo ukuthi khona enye into engcono kunale.

0: ukuthathe njenge ukuthathe njenge straight.
1: Yeah.
0: Abe siyo ke ukuthi mhlambe nenze lishade.
1: Mhm.
0: No ukuthi nje uze umthathe njenge straight sakho. Ukuthi kuze kufike kuleyo level.
1: Mhm.
0: Into enzima kakhulu. Kona umuntu ozora naye namhlanje. Ngeke ngeza ubone ukuthi ngabe ngilungela uya.
1: Mhm.
0: Yabona? So that's so much, okay? It's in the plan.
1: Yeah. Yeah.
0: Yabona?
1: Ngiyakuzwa.
0: Bese kuthi kulo respect.
1: Mhm.
0: Ingabe kade phi wangithi?
1: Yeah.
0: Ubengabuyiselwa imali yakhe.
1: Aw, imang phume studutini manje.
0: Cha. Cha phela ukuthi lethe ngizwile khona kodwa futhi manje baba ngiyama understand ukuthi kade ubaba edwala ukumupha imali.
1: Yeah.
0: Kodwa kade emupha.
1: Oh.
0: Yaba?
1: Yeah.
0: Into ngikupha ngoba nami isimo sivuma. Ngikupha ngoba nami ngi-afford ukukupha.
1: Okay.
0: Yaba? Kesi ukuthi akachazelwanga lutho ukuthi hey mama okwamanje ngile ikinike kanje ikhadi.
1: Mhm.
0: Maybe ngabinyanga seyiphakathi engasadiniwe baba. Yazi mhlambe njengoba edinga mama kuthele inyanga.
1: Mhm.
0: Yingoba baba ubona imali iphume iphele umholo wakhe
1: ufuna. Asale ngenalutho.
0: Yabona?
1: Ngoku
0: embona edinga mhlambe akukhona edinga ukuphathela kahle.
1: Mhm.
0: Kodwa ngabinyanga seyiphakathi.
1: Mhm.
0: Esedecide ukuxoxa naye. Angambuzi ukuthi baba yi yindaba ongasangiphi imali no angobuzi lokho
1: mhlawumbe
0: ambuza ubaba kule insuku nenkinga yini eyenza imali
1: mhm
0: yabona azama ukuvula le conference ukuthi into bayixoxe
1: mhm
0: yabona mhlawumbe khona mhlawumbe iansa eyomenza understand ukuthi why imali engasayithola kunokuthi acase buka nje usungathi umuntu umnyekele ukuthi angisakuphi imali
1: mhm
0: yabona ngicabanga ukuthi ngathi u-advise umuntu kanjalo ukuthi hayi ngoba akasakuphi wakudwayaza futhi khona sebapha muyeke ish yabona lapho futhi nalapho sobe umuntu ngibone ngathi kuyi-advise wrong uma uvele usho kalulu lokuthi muyeke yabona futhi usiyalo
1: eyi hlika siya sikuzwile ungathathe ngathi ubekwelete bo ba glory to Jesus eish aw makhulu lamazwi makhulu kakhulu angikubambe bese ngiyobheka nalapha kuma VN sawubona
2: ninjani mamdodo
1: siyaphila
2: siyaphila ukhuluma nomzulu kamagwala ukhathi wakwadube lo
1: ngiyakuzwa
2: Ey mina mamdodo ngizwa ingishayisa ngovalo lena kalo sisi uqala ingishayisa ngovalo ngoba yazi exactly as nje le engiyaziyo kunelokishi ebengikade ngihlala ngakulona njengoba bengiqashile nje umakhelwane wakhona kwakunje soke manje
1: mina ngilishongo ke ngenze kahle ngangalisho busa
2: Cha ngiyona ngizamukwilinganisa nje. Ngizamukwilinganisa ukuthi manje mayethi umfote bevuka ngisho nango 1 engathi umqondo siyaphambana iexactly lo mfo wathi mesebuya esezoxolisa kumakoti wakhe. Kanti usebuya nje usebuya ngeinhloso zokuthi njengoba bengaphandle njenza zonke izinto ebe umuntu obenza lezi zinto lezi zemthwalo nani mesebuya sekudingeka ukuthi ezosebenza nga lo wakhe wesifazane
1: wemaye
2: so manje nje uyabona uthema uqala ngavele ngaqhaqhazela amadolo ey mamdodo ngiyabonga ngiyaxolisa ngiyabonga ngiyabonga mamdodo
1: hayi akunaki ngabakithi yangani sisivezelana izinto ukuthi lento lefanele siqonde ukuthi ngempela ngempela zikhona izinto ezingalungile ezibuye zenziwa abanye mebethatha umuntu endodeni imagine umuntu ovuka ngo 12 ebusuku ngo 1 ephuma la endlini yakweni wena ungayenza lonto ibukeni bazana noma ngabe kuthiwa bekuthando linjani lolu sengiyophuma la emsebenzini ngiphaphatheke ke manje ngingasayiboni ekhaya ah uyey hayi kanti mayimenze njalo vele uphaphatheke ephosolwandle mtama iphosolwandle ngeke phela ungavumi nawe ungavumi ngawe maye

0: Yabona ngithi ngolo ngithe maye maye maye kushuthi ngoze ngophuma. Kosiphela ngolo ngithe maye maye. Maye maye maye. Hey, ubi. Oh, okay. Sawubona. Ngithe ngiyamafika.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ninjani Thandeka
0: ntombazane yami? Siyaphila, ungathi nje sengayivala ingcingo, siyaphila.
1: Uvalivale ntombazane yami.
0: Hayi, ngeke ngisoze lo.
1: Uvalivale nje ngayo angena uma umasusenethanda. Lalela ngane yami. Umuntu umyeke mhlawumbe ubuya nesifo, izifo ziningi, maye yakhe ehambile nje sebeyanani, unesifo, hamba no-check aqala kima umntata futhi ubuya nesifo, ziningi izifo.
0: Maye.
1: Mina ngithi nje mina ngoba uzobuya kubuye nesifo kade uphilele uhlalele ukhonza inkosi ungenalutho. Abahamba yoqhubeka leyade ekhona. Mina ku-easy kumyeka. Yebo ngane yami ngisho njalo. Ube nosokolo ohlangane yami
0: papa. Aluhle nakuwe.
1: Ngiyakuthanda ngane yami ncancane.
0: Thandwa yimi sithandwa sami. Oh bakithi umasibisi. Shwele kulozi yokuphila. Hayi uyangibona ungibona ngathi ngijahe kumavi nje sengivala ingcingo ngibuka uhlobo amaningi ngalo nginako lokuthi isikhathi sami ngendlela esigijima ngaso manje us 26 minutes after 10 ngiyothi ngiyabona seliphelile hour lesibili ngothi ngiyabona sengise aweni lesithathu sekumele kanti lamavi yeni bakithi baqophe ngoba kunento ngizohamba ngihambe ngiwafake ngiphinde ngibuye leyincingweni asenzeni kanjalo kwa so balansisa ake siza ukuthi bathini
2: Ngiyabungelela izweni. Ngiyabungelela bonke abanalele nabakhathazekile. Ngicela ukuyibonisa lengane. Yebo kona iqiniso le iqiniso lomuntu. Iqiniso layo yonke lento liphakathi kwababili. But iqiniso lomuntu libizenzo zakhe. Uyabona? Ngiyaphikisana ke manje. Indlela enza ngayo angathi bemshiya yena engaphilile engekho right ahambe ayabantliziyo ngise uvuka nasebusuku abe njani akamxolele kodwa uma mxolelele ukumbuyisa usho ukuthi wenzela ukuthi azoqhubeka la wayegcine khona ukumlimaza uyabona ngoba alikho nilodi la ngizebha yake yashintsha yabayilayona Yabona? Ilenda bemkhombisa yona bemkhombisa into ayiyona icharacter yakhe. Uyabona? So umuntu angashintsha zonke izinto kodwa angeke ashintshe icharacter. Into ayiyona ubuyena indlela acabanga ngawo ngaphakathi. And kuyoze kube nini ukuthi abantu besifazana baxolele abantu besilisa ngoba abantu besilisa abamxolele umuntu ochitile kwakona. Noma ngabe belingisa bona kulabo besifazane abanamandla ukuthi bathi mangabe umuntu wesilisa bembambile ukuthi uyashita bashiti but umuntu wesilisa akaxoli yena mayishitheliwe kuyeze kube nabantu besifazane bexola bebuyele abantwini besilisa ngoba kuthiwa baneyingane ezimbili esanda kwenzana lezo yingane akazange sayicabangele nje yena ngesikhathi ihamba bemshiya nazo lezo yingane zisanda kwenzana lezo yingane kwazona ziyahlukumezeka kanti uma zihleli la relationship engaphilile engenampilo nazo ziyahlukumezeka impilo yazo zikhule zibe wrong yabona nje zikhula zingabikho right kuma relationship azo uma sezindala ukuthi uma sekulandela kulandela ama social worker namna nobani ke abaye baxothozisa umuntu bathola ukuthi lezi ngane zalimala zincane ngoba zazibukela umawazi ebekezele ebekezelela ini ke engashadiwe nokushadwa ke ngoba ngisho shadile akuvumelekile ukuthi abekezele amanyala ubekezele ukufa ngoba phela uma ubekezele umuntu ekukhombisa ukuthi akakuthandi isiphetho sakho kugcina ufile ayengasakubulalanga ngokushatha ummesa kugwaze noma athathe isibhama kudubule lezi zinto azenzayo ziyangena emzimbeni zakho ukufa ugcina une-stress ugcina une-depression ugcina unjani ushawe i-stroke ufe ubulawa ukubekezelela amanyala asingakhohlisani Ngoba naye lo wesilisa ubengeke amthathe uma behambile esebuya emane ehambe vuka ngo 12 years kube nabe yabuya ubengeke azamthathe asike sikhuluma iqiniso ngoba sizofa sikhuluma amanga

wamzambuyisa awusazomenza usazomenzakaliseke somlokuzoveka angalokuthi ambuyise umuntu kanje sisidoda ambuyise empilweni yakho ngoba vele uyivezile imibala yakho ukuthi unjani ayikho loo nto uthi udlisiwe lakadlisiwe uthi umuntu akade yifuna ile nto okunganeli uhambe uyathwabaza nje uyathwabaza uzeyithola into oyifunayo utholileke into ayifunayo manje umvundla zonqande phambili siyabuya manje uzodabukisa usisa ngambuyisi mina ngesingami benye ngimbuyisi naloko bengizomdlisa amasa ney'ntuthane fake iy'ntuthane ngaphansi ngimphakele amasa adle yenze ngathi ngixolile kanti angixolile sisidoda umhlukumezile ive ngisho elimele cabanga sisidoda akamnakekeli ngisho sishayiswe imoto enyaweni akamnakekeli ngalutho kunaloku uyatshekedula nje niyatshekedula ngoba kaloku usezofuna ukuzelwa hhayi ngeke ngadlalwa ngosisi wabantu mina ngesingami nje hhayi hhayi usisike bandla ngamdabukela umina inhliziyo enhle usazoyisholo yena abantu laba sisidoda bayagilana ukukwazi sisidoda ukuthi ngahamba nawe bese uyangijikela endleleni wena songivezela imibala yakho lokade uyifihlile qambe phambili-ke sebekuchuthile abafana nawe sebekugilile abafana nawe angithi umshiye mina ungibona ungazi ngitshethi mina ngihleli nomuntu kanti ngihleli nempisi nenyoka enganandaba nami yongileko usize ngalebethina kenze ngathi uxolile besemgile kuzovela kodwa manje-ke nkosi yami akakwazi nokuhamba ukuthi uhamba kabuhlungu yabo nje kodwa ngimbuyise umuntu nje empilweni yakhe ngoba ikukhula sazokwenza kuyena nesingami nabengiye ngimbuyisa hhayi nje ngi-right ngaye mina sisidoda khona engingambuyisanga naye wenza kanje ayizambambi ihlabathi zolwembu kuthiwa ngizambambi ihlabathi zolwandla angazi lapho nje kodwa hhayi bamvova abafana bamvova ubuye semayoyiwane ngathi ha uyaphi ngayithi wena ugijimana abanemali wena mina ongishiyeza nginamali mina nginamali mina ngimprovide usidoda ubuye senjengekhothenga sezocela ukuxola ngathi uba uyofuna ukunakekela uba uhuphe imali nje uhuphe amadoda anemali tshela into ayifunayo sisitoto uma wengane yakho beshiwa njalo mze ingane ngayithola ngisho esidindini ngenza into elula nakekela ingane yami athathe ingane yami sisitoto angishiye balisa lapho angimazi noma usaphila noma usashona kodwa isisitoto kwakukuwengangocingo impilo lesi sidodo impilo iyahlonishwa hlonishwa impilo wangishiya wesi sidodo kugijimela izinto ugijimela abantu abanemali namhlanje mina ngiraide empilweni la madoda ayigijima nawo amenzeleni naloko ngangekhothenga gijima

0: nesi-type yakhe. Awaqhubeke nama-type. Ama-type asisidodo amenze kangangocingo. Cingo lilikhothe ngasisidodo. Kumbulwa kwembeza, ngamshiya kumbulwa kwembeza mina. Lithi akufonelwe mina, ufonelwe mina ngizokwenzani, ngizomenzani. Engene iphume ibhedlela, ithole into abeyifuna. Tshela uma ungani yami mina, weyi hhayi ngeke. Ayibambe ngakho.
1: Sawubona wesisidodo. Mina engizokusho kula ekuthenini ubuhlungu. Nokuhlupheka komuntu wesifazane kuqhamuka ngomunye umuntu wesifazane. Okay, lo wesilisa

0: kuyavela ukuthi ubekade xisha imithi le ntombazane obethandana naye, naye ubengasazenzi. Kuyabonakala. So manje uselashiwe njengoba kuyashiwo ukuthi bamthathe bamisa kumthandazi. Uselashiwe manje, ingqondo isibuyile. So-ke manje, ngithi mina, lo sisi lo akamxolele phela ubhuti lo indodana yolahleko. Izingane ziyamdinga uyise. Mhlawumbe ngokuzayo noma yini ayenza uzoqaphela. Akamxolele phela okokuqala. Mephinda ngeganga angabe samxolela ke. Kodwa bantu besifazane kani nani ukuhlukumezana ngoba nihlukumezana nodwa. Nikhale ngamadoda kodwa nibe nihlukumezana nodwa. Umuntu nje uyavela sowayithatha indoda yomunye. Ngoba abantu besilisa bathambile balula when it comes to abantu besifazane. Yabonga sisidoda, ngiyaxolisa ungazisho. Bye bye.
1: Ngiyabonga sisidoda ezweni loMzansi, uqiniso kwakunene lokhulumayo. Sisidoda, odabeni lokuqala Nkosi yami, uma ngabe kuwukuthi laba babili bahleli nje kulo 18 years abalobolene, eyi bekuyoba kuhle ukuthi usisi azame ukuthi ashenxe, ngoba ukuhlala kwabantu ababili bengakhiphelene lutho, benganzizanga iy'mfanelo zosiko njengenjwayelo. Ivamile le nto yokuthi kube khona ukuxhaphazana, ngoba vele nalo wesilisa uyazi ukuthi uyitholele nje ibhaba malakhe elamvumela ukuthi bahlale ngaphandle kokuthi enze imfanelo kubo kwakhe. So ukuthi amxhaphaze kungaba lula. Ekubuyeleni kuyena sekungaba kuyenayo ngoba ababili ayingena, kodwa bathi ukubona kanye ukubona kabili. Nakule futhi udaba lwesibili, uma ngabe kuwukuthi usisi le mali abeyithola uyithola vele umyeni wakhe, cha indoda bekumele yondle umkayo. Kufanelekile nje ukuthi indoda iyikhiphe le mali, and unelungelo lonke lokuthi amkhumbuze ukuthi cha bobu phela ngisize lapha, nakho imali yami ungasayikhiphi, ngoba phela mina ngumthwalo wakho ngokomthetho nangokweBhayibheli. Kodwa uma ngabe ukuthi bayayithandanela nje kuzo zombili lezi story, bengingasho ukuthi osisi bekufunakala ukuthi bafunde nje ukuyimela, bangathembeli kakhulu kubantu besilisa. Ngoba thina abantu besilisa sivamile ukuhlafuna ngamhlathi yomibili, kwesinye isikhathi okubuye kudala iy'nkinga ey'fana nazo lezi. Ngingasho ukuthi kuyinto elungile ukuhlafuna ngamhlathi emibili, kodwa yizimo ey'vamile ukwenzakala. Ngiyabonga.
2: Sisidoda, bengelele ngithembe ukuthi uyaphila emsakazweni. Kumhle ngigama ngokaduma isibongo, ngisekhathomena ngokuhlala eMayville kodwa ngidabuka le empendle. Sisidoda, kule daba lalo sisi lo uthi behlushwa indoda yakhe, yabona sisidoda, ayive inzima into yabantu ababili abathandanayo, ave kunzima ukuyiphawula. Abana sisidodo lana, mina ngingathi lo sisi uma kuwukuthi usayithanda indoda yakhe akayixolele, ngoba isiZulu sithi inhliziyo idla lokho ekuthandayo. Inhliziyo sisidodo idla into eyithandayo, ngeke uze uyiforce. Ngisho umuntu oseceleni angabona ingathi le nto edliwa inhliziyo akumele ukuthi iyidle, kodwa yona inhliziyo uma ithokozile ngokudla leyo nto ayi akayikhululi idle lento eyithandayo. Ngoba sisidoda, ave buhlungu lento yokuyeka umuntu usamthanda, because inhliziyo yakho ayikhululeki. Inhliziyo yakho iyohlala inamathele kuyena, because nahlukana usamthanda. Uma kuwukuthi inhliziyo isamthuma, ngoba nginesiqiniseko sokuthi njengoba ecela usizo kubalaleli bezwi loMzansi, ikhona mhlambe into ethi usangabuyela emuva. Manje udidekile noma ahlale noma ahambe. Uma kuwukuthi inhliziyo samthuma kuyena lo bhuti, akaye sisidoda, akahlali until kuze kudele inhliziyo. Ngoba mike wafuna ukuhamba manje, inhliziyo yakhe izonamathela kuyena. Yile nto enza ukuthi ugcine ugada i-ex yakho ukuthi yenzani, iphila mpiloni la yikhona, ngisho senahlukana, because wahlukana nayo usayithanda. Kanti uma kuwukuthi nje nahlukana nayo usudelile, awunendaba nokuthi yenzani la yikhona. Ngiphinde ngiyibuke ngalolu hlangothi lokuthi lo bhuti

0: kune possibility ukuthi ubesetshenziselwe something akekho sisidoda umuntu okuma senses wakhe ongavuka ngo-1 ebusuku aye kwenye intombi ashiye umuntu ahlala naye endlini akekho sisidoda ngoba kungathiwa mhlawumbe umuntu awumhloniphi kangakanani khona into abesetshenziselwe yona nothi ukuthi ngoba ngizama ukumdefenda or something but khona into abesetshenziselwe yona okungenzeka ukuthi njengoba esebuya futhi esebuyela kulosisi mhlawumbe siyiphelile lento akade esetshenziselwe yona ngoba phela kuhambe isikhathi iphele nayo lento ebeyisetshenziswa egazini mhlawumbe siyiphelile leyanto noma mhlawumbe usebonile ukuthi labantu akade yakubona abekho right ubecabanga ukuthi ba right ngoba ubebabukela kude umuntu o right uyena lo akade emshiye endlini so njengoba esebuya ke seza kuyena usebuyela ukuthi usezohlala kuyena sebezoqhubeka naye ngoba usebonile ukuthi uyena umuntu o right kulabantu akade ecabanga ukuthi ba right so kungaba nezizathu eziningi yalento akade ezenza lo bhuti singaba iningi izizathu nathi simane siyaphawula nje njengabalaleli ngokulalela indaba bese sibuka ngama angle ahlukene abese ngiza kulesi sidodoke nje lo phima la uyaganga ke ngagangi lo yasisa mawuphima lesi sidoda kusho ukuthi uzohlala mangikuphi imali namhlanje akuchazi ukuthi ngakusasa ngizokupha ukuthi ngikuphile ekuthangi ngakuphi izola akuchazi ukuthi namhlanje ngizokupha ngoba kukho la sizokhona ukuthi umkhwenyana wakhe akasamondli akasazenzi izinto zasekhaya akakuthengula sizwa nje ukuthi akasamuphi imali hhayi sidodanga angagangi usisingongumkhwenyana wakhe angagangi nje baningi kabi sisidoda abantu abaney'nkinga ezi-serious emshadweni nge akuyona inkinga ukuthi awuphiwe imali wena nje ongazicreat-ela inkinga ma uthanda ukuthi uyi-create-a but ayikho inkinga lapho as long nje ezenza izinto zasekhaya kumele ukuthi zenzeke akekho umuntu ophoqe ukuthi aphomunye imali usisi uma yidinga akazame ezinye iy'ndlela zokuthi athole ibhizinisi elizomenzela imali injalo nje sisidoda ayijike
1: ibingelele dodo ilela elibesomsansi usandile endlovulinanda wat 45 oplasi ngicabanga ukuthi yabona amadoda uba neproblem okuthiwa ukuthi abantu bakwi-relationship kodwa kune-communication breakdown ngoba kuzotholakala ukuthi omunye uyasaba ukugunulekela omunye amtshela iqiniso nomunye uzogcina engayi-understand impilo ephilwe omunye kodwa behlala ndawonye ngani ngoba abaxoxi yabona umuntu ongazulani nawe noma enga-understandani uma nixoxa nawe kugcina sesenyakho esidingo sokuthi ngisho unenkinga umxoxele ngoba kavele akaqhamuki nama-solutions noma aqhamuki nama-solutions ukukhozela more pressure so ngicabanga ukuthi-ke if umuntu unezinto angazazi ngomuntu wakhe fanele ayiblame naye ukuthi sho ukuthi khonta angayenzi kahle so there's no point ukuthi umuntu uzomtshela ukuthi wenzeni wenzani if kavele ingekho iplani ngeni iplani na ukuthi sifanele senze 1, 2, no-3 nala ekusaphotha khona nala ekulekelela khona nangome nomqondo ngoba phela khona ukuthi umuntu oza kulekelela ngemali umuntu angazisa kulekelela nje ngokucabangisa izinto ukuthi hayi awenze kanje seze kanje so mabe ingekho yonke lo support there's no point and apho umuntu nomuntu u-India ne-India lidlobha kwalo umuntu abone ngokubona ukuthi hayi ma umpintlekile ubone wena u-adjust-a kanjani wenza kanjani uma kungenzeka akwenzeki ngoba bavele lo muntu onaye ngisho ungamtshela akakusizi ngalutho so kubalulekile lokuthi i-communication ibe-right banithandana umuntu wakho awuyihluphe ngaye yabo umuntu uthole ukuthi wahambile ngisho emsebenzini ubuye emsebenzini akakubuzi ngisho usuku lwakho belunjani phela nomuntu ozobakekutshela ukuthi kufuneka ukuthi kwakuthi wena usebenze kanjani usebenza kanjani sithile izinto ingcindezi njani anendawa nawe lo muntu endapho ubona nawe umuntu isilisa ukuthi angenasapoti la kufanele ukuthi ngihlale esiqiwini so nje inkinga abantu besifazane abayibuke nasesayidini lapho ukuthi bayasisapotha yini samadoda babhekana babambisana nathi bayafisa nikwazi ukuthi iy'nkinga esinazo singakanani yabo hhayi yilokho nje dodo liyabonga

0: ngithi mina hayi usisi loyo akamxolele babuyingane zakhe akamxolele nje ngoba abantu besilisa bayasetshenzwa isikhathi esiningi umbona esenza izinto ezingamaphutha kanti usetshenziwe sonke sidlulile kulezo yinkinga kodwa kwaphindi kwakuhle salungisa izinto sabuyela esimweni kwalunga nje uze wahamba wala ekhaya ubaba sesihleli ndawonye sihleli ekhaya kuhle kwasala insakansaka yey'ngane ngaphandle kodwa kuzange kuze kube khona lutho ngoba bahlakaniphile lapho ufika umuntu athande umuntu ngaphandle abesemtshela ukuthi mina nginomakoti abesemsebenza-ke lo wayalo ongalawo makoti akazi lutho uhleli ukhululekile angene ugaragajana awuhliphiza awuqeda umuzi wakhe akamxolele nje ngoba indaba isothangeni ngiyabonga
1: yimelele mamdodo kade bele ukhuluma naye mina bengathi kulosisi lo oqala angamxolela ubhuti kodwa ekumbuyiseni eyi sengingaba kuyena usisi ukuthi uzizwa kanjani ngaye akahlale phansi nje aziseshe yena ngenhliziyo yakhe ukuthi ithini yona inhliziyo yakhe akhohlwe ukuthi abantu bazothini akhohlwe ukuthi iy'ngane ngoba sekunaney'ngane kuneminyaka kunaney'ngane uma ngawazi ukukhulisa iy'ngane ngoba nakho ukwazile ukuhamba ubhuti iy'ngane zikhona wazishiye kodwa usisi waqhubeka nazo waqhubeka wazikhulisa so manje sekukuyena-ke ukuthi ufuna ukwenza njani akahlale phansi nje aziseshe kube kuye akhohlwe nabantu ukuthi abantu bazothini abantu bahlezi-ke bekhuluma wenze kuhle wenze kubi abantu bahlezi nje bekhuluma
2: ngiyabelozi lo mzansi ngongoma ngiyabekelele cha noma ngingena nje lapha kwasiyami mina kanje ngithathe isifundo kakhulukazi sokuthi asingadlali othandweni bakwethu asingagaga othandweni ujola kanjani nje eduze komkakho yena umkakho ujola kanjani eduze komuzi wakhe asingagangeni bakwethu mina nje ngithatha nje iy'fundo kakhulukazi ukuthi simbonge unkulunkulu ukuthi amakhosikazi ethu aze siwaphoxe ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu ajole lapha owaziwa khona okwaziwa khona umndeni wakho yabona nje iy'nqumo zabantu ababili ezibona kukuyena usisi ukuthi ubhuti ambuyisane ngabe ezomvimbi ngabe nje ezomvimbi kodwa nje ngiyadwala ubuhlungu ukuthi usale endlini umuntu aphuma kushiyarha ahambe ulimele unjani ulimele enyaweni uyaqhuka stress ngapha indoda ehambile eyi hayi ngesikhathi ehambile buhle nobani ngobhola ngesikhathi uhambelele buyikline wena buyilungisa wena hhayi kuyena usisi ukuthi uthanda kanjani kodwa nje hhayi lo mkhoba siwuyekeni kehloniphanele bese ngiyaphinda futhi kulowo imali lento yemali-ke iyahlupha ngoba funeka uma usemshadweni nje noma usothandweni into yenze ekuqaleni uyayiphetha ekugcineni funeka uyibone nawo uma ungasenzi kahle uyabona nje awukwazi ukuthi umuntu wakho ungathi kade umuphe imali kahle ngesikhathi esi-right kuyabe ekugcineni siwushintshile usunikeza abantu manje uyabona ngifuna ukukhuluma ngami mina kuyaziwa nje kha ukuthi imali ngiyikhipha nini kodwa uthe ukuhamba isikhathi kwalesimo sokushintsha kwento emsebenzini ukuthi ngingehliselwe imali ngoba ngilimele iposition ebengikuyona angisakwazi ukuyisebenzela ngehlele ezansi kwafuna ukuthi nenkampani igcine isinikeza imali yalo msebenzi engiwenzayo kodwa umndeni wami ngawubizi ngahlala waphansi awawutshela ngathi hheyi sekona ama-changes mathi ngoba phela imali isidrophe kakhulu angisakwazi ukuhola imali bengihola so ngawuchazela umndeni wami nasibhalansise kuhle.

0: asunenkinga wendoda utshele nomkakho utshele umndeni ukuthi akushitshe ukwenza nabe nje usukhona ama-changes akhona akakhulume akhomunikhethe abakwethu bafethu hheyi iy'nqumo zethu zothandweni zimthina futhi-ke ke mbele emuva kulasisi lwami kuwesi ngesisi wami ngoba anishadele nomuntu 18 years ayikho into eqhubekela phambili hhayi futhi hhayi awukhethe kahle sesi ngiyabonga umuntu batheshoyo ngiyabonga
1: engikuthandayo ukuthi udadewethu uhamba nalo uhlelo ulalele lowo daba lokuqala uyachaza ukuthi sisidodo ubhuti usalobolile asikashadi kushuthi sebalobolene banabantwana ababili kunalo 18 years kwase kungena nje nansi into uthi-ke uthi nami le into engethusile ngoba akakaze enze kanje uyaqala besihlezi kahle sisi usisi lo uyangazi into enkulu ebonakele yidliso nokuthi-ke afelwe imizwa uma ela endlini ebemsebenza kanjalo kazi uma ngiyifunde kahle yini bakithi kodwa kuyezwakala ngalapho bekukuhle yonke le minyaka and iphutha lokuqala lela kakazenze kanje and usisi lo azwana naye uyamazi usisi shuthi hlampe umuntu wabuka nje into yabantu uthi yazi yayinhle eyibuke lapho wabe seyihalela ifisa ubela eduze kwakhe angazi ngimane yami ngiyasha angazi ngiyayicabangela naw siyocabanga ngendlela yakho nami le ngicabanga ngayo ukuthi konakele bakithi into ey'ngane ibinhle oh bakithi oh nkosi ujehova makasizwele kule mshado hey akasizwele kwaze kwanzima nkosi yami nceseni uyazi ncese
2: sisidodo ngiyacabanga la lo muntu lo uyabona ukuthi ngoba lo sisi washayisa imoto sekuzophuma urafa ngimxolele ngenqaba
3: sisidodo bengize ngazothuthi lo muntu lo sisi lo kuqala bengize ngazothuthi uyalimala elinyaza nayo imoto wafaka ngishimfeni ukuthi lesigebengu sendoda sifuni ukubuya nje ngoba sazi ukuthi hlambe uzobhalisa iy'mali zakarafu nginokusela mina engazi ukuthi lesigebengu sifuni ukubuyela lezo zinto usisi nje yena kangavumi ukubuyela nomxelela mxelela mtshane kodwa ukuthi hhayi kuzokhulisa iy'ngane kuphela ukuze ingane ikhule right akamxeleleli nje ukuthi baphinde bathandane mina ngibuka nje besigebengu lesi uma sazi nje ukuthi walimala ekuqaleni olinyaza nayo imoto kade engamnaki sefuna ukuzomnaka manje ngoba esazi ukuthi hlambe sekuzolinga emalini ziningi iy'gebengu sizibona zenze njalo akashiye phasi nje ke kodwa amxelele-ke angaze hlambe kanti sekuzophela iy'nsuku athi akamxeleli kanti sezefuna ukuxeleleka lokhu kokugcina akamxelele nje athi hayi baba kulungiwe ngiyakuxelele kodwa nazi ingane indaba yami nokuthandana nami nawe khohla sengizoziqhubekela nempilo yami yabo ngasisidoda umchini
4: ngibingelela ezini lomzansi ngizima lokhulumayo cha mphawula ndodabeni olusethebeni camna ngokwami nje bengathi usisi nje hhayi angamxoleli akaphume ngoba umuntu umele ethatha isinqumo sokuthi ashele omunye umuntu ebehlala nawe lowo muntu usuke esedicayidile ukuthi okay uyaphuma kuwena angangamlandeli akamshintshe kanjalo ngoba vele uzothola ukuthi ene thina singayibheke esayidini lokuthi ini kodwa uthole ukuthi khona izinto manje ngale kulwamtholile naye asedidiseke ngazo umuntu wesilisa nje uma esedicayide ukuthi uyaqonywa especially futhi aphinde abukise endaweni kwazabantu ukuthi uqonyiwe hhayi ukuthi uyayifihla leyo nto usisi ngiyaxolisa inhliziyo akhohlwe nje oyena aqhubeke nempilo impilo iyaqhubeka uzomxolela kanjani umuntu omazi kahle ukuthi ene ubukise ngawe phambi kwabantu kwabantu abukwa abantu uphinde futhi lowo muntu wenamxolele ngisho kanganani lowo muntu ukuthi loo nto akasayenzi naloyo muntu noma ngasayenzi nalo.

0: ያለው እንደቁት ጉበል ያው እንደገን ጃብ ሰባራች የና ኩበለገነን ለላንዳይ ፓምቢል አኩበለገነን ለላንዳይ ፓምቢል ጎባን ኖባንቴና ቪና ቬለጎን ተሰምቆለ ለምላም ባሳዝ yabona kodwa nje hayi mina ndithi cha ngaqonda ndiqhubeleke ke phambili angeke nje into yabo besalunga akangazikhohlisi nje akangazikhohlisi ya ndizozikhohla igama ngesathu esithile yazi nam even kumanje nanje khona munu umuntu kade ndinaye sinengane sizele yabo kodwa uthe mala yabona ukuthi nami okay right ndonabuya phone khona ngo useyaqala manje ndiyambona indlela amasayini sebashaya yeah kuyimanje nje niphathe kabuhlungu nje kunisendele ithombe uthi mina ingane ifuna ukuthi ifuna kanti lo zasixoxele uyazi ukuthi vele nomuntu lani khona ndazi ukuthi so hayi bakhona lento emntwini mosohlukane naye hayi nje uthi mhlambo kanye wena uzosithizila uzosokola yabo ngeshwa sokungabiyo lento bethethe uzoba yona seyaqala ukufuna ubuya labhek cha useswa nje naye ngokuthi khona inkosamphawu bese bame khona kancenga manela lo doha belibambile yabo uyoza tholeke yabo ukoda nje akangaphindele mova nje ngiyamcebisa kanjalo nje ngizocela ukuzigodla nje
1: ngibingelele sisidoda nabalaleli kusisi wokuqala my opinion would be choose yourself mntakama ake uyikhethe wena yazi abantu besilisa ngisho ngathi wani bahlezi beyikhetha bona kuqala nasekuqaleni wayikhetha yena wahamba waya lapho ngoba nakhu esebona ukuthi le relationship ade kuyona isamsafe uyazi ukuthi uma ekuyela la kuwena uzobuya umamukele ngoba uyazi ukuthi uyamthanda nokuthi uzosebenzisa ukuthi ngoba niney'ngane sisi ukuba ney'ngane nomuntu akusho lutho endi intenhlezi ngisho ukuthi lesingane sihlezi sithi sihlalele sona ziyalimala ngalesikhathi ungekho happy wena wena uthi wenzela sona kanti ingane siyalimala usisi akenze ukuzojabulisa yena kulesi sikhathi angacabanga ukuthi abantu bazothina ubaba wengane zakho mxolele kodwa akayicabangele lokhu yabuhlungu adlule kubona ngalesikhathi engekho ebukisa ngaye emphakathini esihlala nalo kade ehlala kunaye noma ela kade lapho wena uhleli wedwa uma eseyabuya futhi ikuphi okusha azobuya nakho ngoba uyazi vele ukuthi unendawo la azothi uma esexakekile ukwenza lokhu afuna ukwenza uzobuyela kuyona just nje egameni lokuthi kuney'ngane mina I would say akayikhethe yena. Kunowesibili kuhle kumuntu ukuthi akujwayeze into uma ngabe seshintsha uma ngabe ngasakutshela ukuthi hhayi-ke sengishintshile-ke manje akangambuzi akangenzi lutho akazame amanye amaminsi ukuthi azenzele imali aqhubeke kodwa kuhle kubi ukuthi umuntu akujwayeze into uma eseshintsha usethule njengoba engakhulumi nje angithi-ke naye angayivalela wakho umlomo enze amanye amamenzi okuthi akwazi ukuthi aphile nezinto ade zenza abone ukuthi yayiphile indlela engenza ngayo ukuthi aqhubeke nokuzenza kodwa akathule akangasho ingakho-ke kuthiwa iba ne-footage account uma ngabe umuntu wesifazane isikhathi esakunikeza imali ube nale ndawo la uzobuyibekela khona wena imali eceleni ukwenzela iy'nsuku ey'kanje kodwa angambuzi akayithulele naye angasho lutho ngoba indlela yokuzama ukuthi kube khona ingxabano manje phakathi kwabo uthi ngivale le mali uzame ingxabano akangamvumeli-ke.

0: uBuyanini. Ngiyabonga.
1: Hayi ngeke, xola mama, xola mama. Uneyingane noma bethu akanazi, kanti sikholelwane. Masingakholeli ukuze uthi xola. Hayi bakwethu, asedluleni entweni esingamuyisi omunye umuntu. Iy'nkinga sihleli siba nazo, sifuna uxolo. Hayi ngeke mama, ngeke. Mxolele, mxolele, mxolele, mxolele umuntu wakho. Ngeke uyithwesa wena umthwalo. Umuntu mesecela uxolo ungamxoleli, icala sala kuwena. Mxolele mama, umama ubaba wey'ngane zakho. Ungaphiki nabantu abakhulumisa ukuze uthi babone isayidi. No, ngeke. Mxolele.
2: Ibingelele mamdodo kwesomsansi nabalaleli. Siphamandla lokuba mkhwanazi ulaye uthalungu ngokudlala amagaga sempente esigodini saseRich. Hayi ngeke mamdodo, akangamxoleli kuba manje usehambile. Wafika wagileka phambili, nesilo siyasho sithi hamba ujuba bokuchutha phambili. Sithi sibanjwa kwezudlala, usebambekileke manje ndikade yodlala. Ngikwazi ukushiya umuntu ebusuku amshiye endlini ahamba aye kwenye indawo. Sekutholile-ke lo kade kufuna ke le kade ephume yakhona. Manje sekuya ney'nkinga, manje sefuna ukuzilethe emuva. Besihamba sibheka phambili, asibheke emuva. Nomdala izinyawo wazenza zaba ukuthi sibheke phambili. Manje uma sekubuyele emuva, esezobuya nenkinga. Sezobuya nenkinga impela. Akangamxoleli nje lowesifazane, akamise nje kanjalo. Nesilo siyasho sethi hamba juba bokuchitha phambili. Sebambekile manje le jaha ekhona manje, seyabona hayi. Ake ngibuyele emuva manje kuba sekubambekile le ngangijahe khona. Ijubane liyabulala, ukulinda liyasiza. Sibamandla lo kwamkhwana sibaye uthalungu lokuhlala amagaga sempente. Ngibonge umdodo.
3: Kubungele lesi sidodo. Cha, ngisange ngikhawule la. No, yabo le nto yokushithelwa umuntu wakho umthanda. Ibuhlungu, ibuhlungu ngoba vele kube yinto engadluli, ayidluli. Ayidluli ngikwenza kwalukhulu. Umuntu umeke wakushuthela, awusaphinde ukwazi ukuphinde umthembe. Ngoba noma ungamxolele, ndikwenzile. Wakushuthela waze wahlala nomuntu wakhe wakipita. Indlela esahlala ngazo asakhelene, nje uhamba kancane ukufike nehlala khona. Wabuyisa usisi, bahlala naye. Nje futhi wawubonisa impela naye esesimeni sokuthi impela shuthi wayedlisiwe ngoba wazi wathathwa bakubamisa ebantwini besintu. Wabuya sena sebuya, wabuya sowumbona ukuthi hhayi useshamashushu. Ngamxolela, emxoleleni wami kodwa ngiyazisola ngendlela kwakwenzeka into nje noma ngabe yini eyenzakalayo. Kuyavuka noma ngangayibambi ifoni, mhlawumbe ngimfonela nje kuyavuka mhlawumbe lo senza wami lotho nje ngisaxela into ekushiselile umthando nje meke nje wafaka ishisiwe phakathi alibuye liphinde lifane, abuye nje liphinde lifane. Ukuthola futhi engathi akubi kusaba khona encane yabona umuntu omxolela fawazi ukuthi isimo sokuyithiwa siyijoka emzima nzima. Indaba nje yomshitsho nje inzima ngathi ibekenza ngabantu abayenza kuba nzima uma sizeyangena. Kuba nzima ukudlula lapho.
4: Sesidoda, ngibingelele kwezomzansi kanye nabalalele. Ya ngingene sesilu phakathi udaba kodwa hayi ngiyaluzwa udaba lukasisi lo. Ngizothi oyingoduso yalo bhuti lo ogcine esethandana nosisi amaziyo. Hayi mina bengakusho sesidodo, hayi ubhuti usazoba right ngoba ubeshawe ngey'nsebenzi ey'thile bekungeve ngoba kuwuyena. Yes, nashuthi walenza iphutha mhlampe walingeka ngendlela ayilingeka ngayo kanti laphaya uzofika sebemplanele yabona. And uma yesho sise ukuthi liyavela nedliso futhi nala ey'ntweni zemizo bamshaya ngezinto eziyibambelelo. So izinto lezo ezizokwazi ukuthi zilungiseke isimo sibuyele ngendlela yabona. Ya bengathi mina kamxolele kodwa uma ezovuma phela abanye babuye begoloza ukuthi behambe beyolashwa. Uma ezovuma ukuyolashwa akamxolele, uma engeke avume ukuyolashwa akangamxoleli ngoba

0: vele le nto isazobe isaqhubeka phela isasebenze yabona. Ilokho nje mina kuphela ngoba sengizwa kahle mase uyichaza manje kokugcina ukuthi oh hayi isiyazwakala-ke sengizwa kahle ngoba mina ngizwe ngayibambisa iphakathi. Abasukume nje bona beyolungisa inkinga yakhe ubhuti lo akwazi ukuthi abe right. Imizwa nje izobuyela futhi esimeni ngoba nokuthi ukuthi imizwa ayisebenzi lo umshaya ngesibambelelo sokuthi imizwa isebenze kuyena ngala kungabibikho i-connection ezoba khona. Usompisi lo ngiyabonga.
1: Ngingalala sesidoda gcina ndimanda emzinyathi. Hayi mayelana nalo onomlisa lo besenyakalele 3 years. Hayi impela lobethu usisi nje akhona impilo yakhe ngaphandle kwakhe ngoba kungenzeka mhlawumbe ubuya nje ingona sezimnetha lade ehambele khona ube kusahamba kahle ngaba akabuyile manje usisi lo ningakwazi ukuyiphathela impilo yakhe. Hayi akaqhubeke nje aphile impilo yakhe ngaphandle kwakhe lo. Hayi lo ngasayithola imali ngiyadideka ngoba hayi angiboni ukuthi khona umuntu onganaquve nje angayikhipha imali kungonakele lutho. Kungenzeka mhlawumbe kube mhlawumbe useqonyiwe yena ubhuti lo noma mhlawumbe kukhona abonile lo sisi angahambisani nakho mhlawumbe umcasukele. Kuyise ngithi mina lo sisi ake yifune ngempela ukuthi inkinga ikephi ngawo umuntu amanaquve nje ngekoluthi.
2: Yebo. Njani sisidoda? Mabona lokhuluma ukazi nami. Iwamashu wa Jay, umthanjiso wenkosi wa Jay wamashu. Umshana wamapholoba. Ngithi ke kazi nami usiza ngamxolele mfowethu nakancane. Okay, ukumxolela ngixolela kodwa ngamsondisa iduze kwakhe ngibeke njanje uze kuzwakala kahle. Angamsondisa iduze kwakhe ambeyile kude naye. Ya nje akadede yini impilo iyaqhubeka sise ngiyake lokhu ubambelela entweni oyibonayo ukuthi gibele ibhasi lingahambi. Kade la fanele ubhasi lokhu ligibela njele uyaphi nalo. Hayi yena akakahle yini. Ya khathi sizibona ukuthi ufana bani akayenza into ebheda phambi kwasisi besecabanga ukuthi yena yonke into uzoba lula kanjalo nje. Ngeke sisidoda ngeke akamxolele umxolela kodwa amkhiphe nje out duze kwakhe high distance kuye. Ya ngiyabonga sisidoda ngiyabonga ungenadike kazi lami amabhodla lo enxeba.
3: Ngibingelele ezindlumzansi ngikhuluma nomama uDokotela Dlamini kaMashwa F. Engikushoyo-ke mina mayelana nalo kuqala lo kababa wahamba usefuna ukubuya. Okokuqala nje ake ngithi uyena okumele athathe isinqumo esizokwenza yena abe happy kodwa ukuxola ku-right ukuthi amxolele, ku-right ukuthi amxolele ngempela. Ngoba uma ubuka izinto abekazenza, akekho umuntu ophilile ongafonelwa umuntu ngabo ma-12 ashiye ahambe. Kusho ukuthi bekunama-evil spirits bekasetshenziswa ukuthi kushintshe the whole situation. Since abonile and then walungisa. Ngicabanga ukuthi akamxolele.
4: Sawubona sisidodo, ukhuluma nophela nakazuma ePenwood. Mina ngithi usisi akamxolele umfowethu, angabanaki-ke nje abantu. Abantu ngeke baze baye bokukhuluma, bahlale bekhuluma. Funa ungapheka nabantu ngeke ulungele lutho nozonaka abantu. Ngenzeka mhlawumbe ekugcineni kusazophinde kulunge futhi. Ya
5: ngamashumi amabili nanhlanu mzuzu ngaphambi kokubumbana ihora elishumi nambili kumsakazi ezilomzansi ku98.0 FM. Ngizokwamukela la usesinozipho obakithi namhlanje ke simuzwe ukuthi-ke urephu uthini kulolu daba lanamhlanje.

sikhombisa imizuzu ngaphambi kokubani ihora leshumi nambili bese ngikhumuka usisi wodaba lokuqala uyaphendula siyabonga kakhulu sisinozepho siyabonga washalo photo finish thank you so much usisi Dodo uyavuma ukulashwa ngoba uyabona naye ukuthi ke kukhona okungahambi kahle ngizomxolela sisi upholoba sisi Dodo ngoba ke sisi ngoba usisi ubefuna ngihambe usisi ungishiye ubabo wengane zami kodwa ngemisibindi ngathi angindawo uphola bungumuntu ophansi futhi akukho konke lokho akunguye umuntu onempi ungamphikela sisidodo ngiyabonga kakhulu ukuba lalibezi lomzansi nakuwe sisidodo ngasho ngaphila nasemoyeni siyabonga kakhulu ukuthi nawe uhambe nathi kulolu hlelo kuze kube lesi sikhathi thank you once again ngiyakhuthaza kakhulu nakulabo basuke bekhipha imibono yabo ube suyahlungaki kukwena esisikhathi ngathi ke Wathi ucamela phezu kwayo bese sisinqomo sathi mhlawumbe noma ingakusasa. Khona kungqulungela ndela ngehora leshumi nambili. Mina ngithi khumo Bibi when Sisi Wynans bathi if I was only welcoming ingoma ezokuthatha kubeke ehoreni leshumi nambili. Busuku bohle. Nkosi bayigcinile. Sasa sikhathi sifanayo.

0: umthwalo owususa nje ngesikhathi uthi hayi othe ngizobonga kanti usuzothula omunye umthwalo semahlomba akho
1: ayi babusobe ngicela nje sihambe siyenga la siyothi siyophuza amanzi kancane sizobuya njengamanje mlalelwami ungalinge unyakaza ungalinge uyendawo thina siyabuya nje sesahlele

0: Jojo. Ngicela unibele lana nokubazalwana egameni kaJesu Kristu. Ngithanda ukubonga la ekhaya, ngafika ngigula. Ubaba washo uthi hayi ngoba ngigula nje, ngigulela phela indlela. Kodwa wangikhulekela ngaba right. Ngiphinde futhi ngibonge ngidayisa ama t-shirts. Kule nyanga angizange ngiwamakethe kodwa nje kuvele kwavela abantu bazothenga kule nyanya ngezombe broke. Ngiyabonga kakhulu
1: kulu kutu. Hayi, Nkosi yami ngibingelele lengelozi makadoshi. Nkosi yami ngeke ngathi uma ngifika lakhaya ngathola insebenzo yakhona. Ibakithi Nkosi yami bengihlushwa ikadi ikhala ubusuku nemini, kodwa ngathi ma ngithola le nsebenzo yala ekhaya lahamba ikadi. Ngithe ma ngibuya futhi okwesibili ayithatha insebenzo, afike ngashaya ngayo umgijimi, kwaphuma inyoka ngaphansi kwekhabethe. Inyoka abantwana bayibona idlala lapha ngaphansi, bathatha amanzi amprofit la ababekayo uma engabe ekhuleka lapha ku-TV bayishaya ngawo. Yapha inyoka yayibhisa inyoka, bayithatha bayikhiphela ngaphandle. Yacalaza yathi hawu nakungiphuma ngaphandle. Bathe mabathi bathi bayishaya, hawu uyasuka phezu bayishaya baze bayibulela. Kodwa ngibonga ingcolozi kamakhathosi ngoba yonke le nto bekade ngihlupha, ngibathe ngingena ngapha ngiphuma ngapha bekufana nje ukuthi ngiyadlala. Ngoba le nkathi bengithi noma kuthiwa ngizele lezi zinto engibuya kwabanye, ngizwe le nsizo seyikhuleka la ngaphandle. Hey baba kha, hawu mntwana ikati madoda ngingenzeni. Kodwa ngithe ngafika lakhaya ikati lahamba, ngithi makhodoshe ngicela nakwabanye ukwenze lokho okwenze kimi, unangiyeki ngoba ngithi kwenze kwabanye uqale ukhona kimi. Ngiyabonga
2: kulu kutu kulu kutu. Ngiyabingelela ingelosi umakhadoshi, ngibingelele nomprofeti umamane, ngibingelele lebandla liphelele. Mina ngifike la ngisenyembezini, ngifike la ngihluphekile kakhulu, ngikhathazekile emoyeni nasemzini wami kungesenakuphila. Kodwa ngifike lapha ngicabanga ukuthi